0: touba mondou bi duna weureungal kep
1: dafa xawa alam da nak sax di wax sa awra ci karam kanam nit ñi rawat na ay jigen nek fa wala ngay japp sa awra ñu bar nañ ko tamu japp seen tubay nonu ayib du reere la musiba bu maga mag la bokku ne tamit di wax wax ju bari ci bir nit ñi wala di wax say tefli di genn yépp nit dafa war sam rawat na bu fekke ci bir ndam nga nek lek suku ci ndab fu ne nga tek fa sa loxo fu ne nga jalle fa sa loxo ciow li melni ay di ciow di wax ju wax ju bari nga xam na wax dañuy sour sax nga ngir lolu ngir tefli da dug ci yow te tefli xam nga day walé ay fièvre yo xam tane ni tefli day walé tefli ko mel yépp da koy walé bu sa bu tefli ko apete dugé sa bir gemal man na wal kon lolu bakkar la yon bu boba kon kon ku suku ci ndab li lek kon la war moy la bax moy nga nopi baña wax di lek ku ñar inna yante musna tok ku lek da fi ya qulam sami llah wa kul bi yaminika kul ma yalik lu yalla da nga lek sa ni yor da nga lek ci la meng way bu dem fu nga yobu sa loxam koy dem yeepp bu ko savoir wi kon bokoy tamit tok di ngolli say tank tamit tok di ngolli say tank wala yu mel non man na wara sa tubey ben wala nit ñi gis sa awra yeepp ay ayib la yo xamanteni ay musiba la niki non nuyu nit bes loxam ba xaw ko gañ bokku ci sauvoir bi wour wa haysuma safata fo makini ila yasintu wa xam bo ni nit nang ko jox sa loxo jël sa loxo talal ko baax baax sa loxo jox ko ci waye waxu ni nga bes ko ba fa gañ bu takke dal nang ko gañ lol tamit bokku ci sauvoir bi wour nit non tamit fixene diga xol rek fixene diga xol non rek fi nga xol ko ci mom bokku ci sauvoir bi wour tamit niki non tamit bokku nañ tamit tok ci biru nit di wax la nga sekk ak sax njabot rawat na sa soxna tok nan sama soxna ci dem ma sha Allah mom bo nekke mom do nam dara ndax mom nangam yewel yoyep ay ayib la ndax yantami neena ki yes ci gor ni moy gor gi yere soxnam pare wal du ko netli wat soxna itam ñu moytu lolu di netli liñ sekk ak seen borom keur yi lolu day indi ak ñaka wegel day inte ak yabate te day inte mi geneen gor la xemem wala yu mel non yoyep kon lu mata moytu la niki non it ay mukallaf yi tok teud bokku ben lal ci dara dox sen digeunte loolu bokku ci dundinu l'islam l'islam beggu ko bu de sikkim tamit waxuñu da nga yoru sikkim bayiko fune mu jëm fa dedet sikkim bi nang ko war di topoto jamaa bu nek nang ko war di topoto diko teral yent bi akrimu liha teral len sikkim yi moy manam nga koy defar bam jek bañ ko dag waye tamit diko peñe di ci diw lu melni doxnu wala yu mel non ngir mu rafet loolu yent bi la def motax borom xam xam ni yow wuté ci sikkim ku melni malik ak abu hanifa ak shafi'i ak ahmad malik abu hanifa ak ahmad ñoom lay wax ni sikkim mom la ko sa dafa haram wañi ko sa dafa haram shafi'i al imam shafi'i neena may sa ko wañi tuti mom neena may sa ko wañi tuti ala kulli hal aqallu wujudi imtisal la fuqaha al usuli wax ulama al usuli wax bokk ñu lay sopp dem al istihdad istihdad moy waxon nako dindi karaw gi wër pay mi budé jigen karaw gi wër payam mi mom dafa war di dindi diko wat budé goor tamit karaw gi war buntu ginnawam tamit dañuy sopp mu koy dindi diko wañi diko defal loolu la li fa gëna sopp moy lu melni al khamis ci guddii wala aljuma ci suba ci ko gëna sopp nak say al khamis ci guddii jotté wala aljuma ci suba jotté rek sopp nañ ci yow bu baaxa baax nga def yoy ñu waxon ni nga def yoy ñu waxon niki non yi bu fekke yalla la nattu ne rek ko xam kuy xaran nga xam say xaran day xumbu la gën moy bu fekke la gën ci yow moy nga fexé bay beru ci nelaw ndax lorta ngay doom adamay day met tamit boba kon dal yoy moy sunu fitra yi nga xamanteni ni ab julit bu nek war nako sammu war nako bayyi xel bu baakha bax bokku na ci tamit ci yi gëna la doom adama ci misal nga tawu ni bi saqat bu l'islam bañ ko saqat waye la gën moy bay saqat nga jël muswaat ci sa gemmañ wala nga genn dem saqat fanen wala yu mel non bu fekke tamit yalla dafa def nga bëgg ngelawal ndax ngelawal ci wër la bok boko bëgge def la gën moy nga genn ci biti wala dem ci wanaw wa def ko par do ñuat ci biir nit ñi ko ci biir nit ñi waye ngelawal ci biir nit ñi dana indi jafé yu bari dana indi jafé ni xet gu naqari gi dana indi jafé tamit nak kenn ko ni japp yi diw la ñam jor ci sa mbokum julit bu ko defé bu fekke defoko ci biir nit ñi dana dimbali bu baaxa baax boko ci tamit li gëna doy war ci walu gogou fiñ koy téré moy ñukati ay bakkan ci kanamu nit ñi jël sa loxo duggal sa biir bakkan rek ci kanamu nit ñi japp ya ci nek lool ben suñu soñu bu neena am ko ko sax ni ko li gëna yees jëfi jama dem moy muqarni ay awra to ci birni di muqarni sa awra wala jël sa bakkan sa loxo dugul sa bir bakkan loy musiba la niki non tamit jël secretu ci bir nit ñi lek peureu wala dara ngay secretu wala nga jël sa baram di ko dugul sa bir gem wala yu mel non wala jurgo ci kanam nit ñi yépp nit ki bu koy def na yar bo xam bu man ko defé fo xam tane ni du nek ci bir nit ñi ndax am ñoo xamanteni ni loolu buñ ko xalaaté rek dañuy daal am jafé jafé mëna ñoo ci saxfar yoyu dal lu mata moytu la kon tayit and ak dignité ak personnalité ba nga xamanteni lu mëna xew rek lo bëgg bëgg mbir nga mëna téy mëna xanté sa bakkan ba wéet do ko ma def yoyu dal lu mata bayyi xel la ndax dëkk bi dëkk yi ñek ni dafa nek dëkk yu xat yu metti yo xamanteni ku fi nek ak ay nit bo bayyul xel rek da nga leen lotté do ko yek tali yess ci adina moy lor sa mbokum julit teyegoko dem di boy tisli do tax dar sa bakkan ñu jëge tisli non tisli yeek yépp ando dem dal nit ki yoy musiba la boy sekk def ko non ni fi non wax deug yalla tok na ci ndab bataay sour nit ñi japp na nga sour fekk do sour sax waye da am ku sekkate ndab rek nga sour jog wa bokku na ci tamit lu mata baye xel nga sukkel nit di agn nga koy dagal ci kuddu ngay lekke bokku dagal kuddu ngay kuddu gi yang koy xex ba fa jël ko ci dagal nit ki lol bokku ci savoir vivre bokku ci dundinu rafet ci l'islam kon boy dagal nit kon nga wara wut ben kuddu bo xamanteni moy tay bo xam kenn duko utiliser kuddu nga dagal ko ci waye nga gis ko xam da jël kuddu gi min jor diko xex bu faré diñu dagal nit ñi lol tay bokku ci dundinu rafet ci bir ay julit kon li gu bax dal moy nit ki mu fexé ba sayu rek mu bañ lor doom adama akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk ñu sakku ñu firul ku beyd wi nek ci masalikul jinan serigne bi li ji wax ne hal yanfa'ul minjalu lil gharsani bil iltimasi zar'i fil bustani wa beyd wi day leral ne xam xam day misal bala amal ngir nit ki mu jëfëndiko ko yor jumtu way bo xamne wasila la ngir dara boko jëriñu wut ci lola du la amal jëri melne liñi ku bay ab tol bam ñor jumtu way bi ngay jëfëndiko ngir mëna jot ci mbay ma bo amé jumtu way te demu ci tol ya do jëriñu min jël ab sartu lay firi moy liñi dagg ñax waye fi dañ ko wax djiblu ci ak ngobal wala ki nga xamne bayna dugub ba dugub di ñor mu am ab sar ab ngobanam tok ci kërëm ndax dana tax ab xifam fayu bala xifa jo ngoban gu ko de dem ci tole ya dag ca gub ya ñew dafar ko ro ko lek kon xam xam bi dañ koy sakku ngir diko jafé lolu bëgg wax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena al wirdul mahub nit ki bu amé ngant ndax keneen man nako ko defal yene koko awé duma xos nak jaamu yalla gi nit ki mo koy defal bopam wamé ngand dal manis na ko teunk amna niñ koy jangé no xamné lay xolup mbir ma

var kam ham ham teri gambare varma bawar jata di amma jage ham ham langi baho ndedi ni gohor na salma ñanen fukki at la yanen am fam makka bara am wago madina jax ko mbir ma sey dooba ñanen fukki at la am fi yobu ko gi bara am wan go mbir ma yawet ñanen fukki at nga am dem ci adi makka la bamba ba en ci ayonen goom nga may ma yaara nga ñan bakki taxaw faus ma am wa fadima ta samsan nan nga ndox ma dañi wuti ter ak ay wuti der fanjur gel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma bañi wuti ter ak ay wuti der fanjur gel da nga jaayam ci jox sey jinni mbeur ma ni ma ba tabax ba gor sa ngi ni ya xam la ibrahima xam bayrande isma sori goba ajuma gam na dalmi taram toba ndolo ma fanyo moy arma shein toba ni ajuma gam na dalmi taram toba ndolo ma fanyo moy arma ngalem toba munyo toba jaay san magal ndal ñepuna ay ala rahima rafna ngar tafna ya aduna hayaw tamam khal dalna warna bamba mbeur ma da ngay xew bamba bamba yow ci badin dara ko ba bu arbo cheikh wan la njurma alhamdulillah ya la akawni rasul bar tak jenna waju maqam sanga ba fawha kuy baro maqam bar tak jenna waju la kham kham musula dewi tem je sanko ba mam ba sax jeulna waju am jaju amitam war bala sax saju ba sax jeulna waju am maqama sanga ba fawha koy ba maqama mala jeulna waju sapo baba sapo rasulullahi mayane ba musula de ñambe do fecce wolere mo selle mo selle bilay mo gore mo yaatu mo tabete mo deb docteur mo da sere li beug yo kaw tor ko de islaadil bayni mudib leggeem fawdu ana mayni tarja dac mukk dawul naago lo gena na muy gena te ay gemna ko wa gal seen bu mag mo len boale dilen defal sama taala mo am doale yeram na ndaw taral na mag afal go salam am salo ba jamu yego joy go no war ngir limu def siri mune ci golim arda gal meew ni ñepp ni joy lepp yasiri bi al jazbul la fi hadani la karim قريب أفلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الزكور نسوري وتأيدي ويسين لدى نداء من العاشر وخابف والنسير يجيروني الكافي بي من أسل داء ومن كل شيء

0: yalla ndaxtil ba melni ñi serigne bo la mbaaje booti biira mondi teex serigne bamba mo am baadin ba sayel say yaqugo du door naaw do mer lo mag manul gantele de gam dohas nit ci wa keram deug la xaje buy fab sayram sang baadinam xanyul nit mbirum biiram xanyul nit mbirum kawam
1: ken tidim konek na sax ci ken tey jëm kanam kanam bukan gatu ban ban yep ne gud ñep jup balam metini nun ñep may ñu wëru yaram na mbolem suni fan gud mbolem suni jefit na sedd sa xol bi guy ñuy gaayu am xoram na hite yep xol yi agr gi jëm ci yow ba yep ne takaje ku nek de sew turam bana bepp buntu sang ñew fi sa bunt bi dana am limay wut mba ma de fi sa bunt bi te sa so mane delul ma delu te dal di ñew bu may dem di ñew ngir mbacke yow daala fi fabe la fan sax kakoy toggal akay toggalay faral te yow daala may toggal akay togg may dabe kudul yow dafay suufe da kay xañe ay yëfam te yow nag da ngay suufe ka jox ñépp yaa tabe lu baaxay sa mbir yow lépp loo xam ne taaruul du yow du sa mbir nekkoo ci àllum mbañante bi te nekkoo fi ñuy xiiroo ko soowoo ko def lu bon da ngaa dem fa yàllay jaamu génn nga gott bi da ngay dex gulaabal ñépp nun ñépp yaanu tee tidim yaanu tee feesaglu soofagl rag sobe na ngay dundakay wér faw yàll na la yàlla may li ngay wut ci bépp blaar te yàggal sa dund gi moo am fulla am bopp am njariñ reyal nga lu sew baaxal lu bon yaadi sang bi defar nga ñi baaxul ñépp kenn xamatul ku bon ku jog ne fi ndax ki buura am moo di xejj bi da ngaa fekk yow nit ñépp ak mbir yi bokk laj nga lijjant laj laj yépp yaa jiitu yaa xobe tabaraka rabbul arshi fiina wa fiikum saxal nu ci mbég ubbil nu faw sa bunt bi ma jog wuti ndundum cant ak garenum ngërëm ba tëggal sëriñ Touba ki xëy jox ma ab garen wutal na ma ndomboog tànk dolli na ma garen te may na ma ak ceexa njariñ sant naa ko man ka koy ban du man mii waaja koy aybal du man ku koy jëwa koy sikkal du man ku ko noonu bon ngërëm mi de moo gan mépp ngir ku ko wàcc bon ku wàcc ngërëm mi dal di jaamuy xërëm xaran te yàlla akub yonant daada fi nekk kat te ñoo di sëriñ bi moo di ñoomit ku weddi fen li lee tax ku dikkul jox ko say bir da ngay xaran te doo ab sëriñ doo cedd ngir cedd yaada gën sëriñ dëgg day xam yàlla xam la mu def bu wér mu nangu ko dénkaaney biram ay biram yéwén te ab yéefari day nekk ci kéefaram bu wér di mooy mooy gu wér tey foona kay naana kay sewen lalee digg sëriñ lii moo di kéefar wéral xarit ku wér am lu wér toppal sëriñ bi de moo fi man sëriñ boo fu dégg ak boo fi seeroo du la mu man mosal bi sëriñ boo mos bu dul bi la mos posen morit yi mu àndal rekk ñoo gën sëriñ sa won ba bis penc baa wax ji ñu xam ne ju wér la won xamal léegi wax ji yow te soobu ca am ngërëm ne yëkkeet sa mbir jébbal ko am ndam akub garen ma gàddu bu wér man ba jëwal sama ndënd mi te kan nag sëriñ Touba ki xëy boole ñépp daan ba foor yee ki kaang ak ñépp ne nga fi jariñ mu seexal ku jàngul aw araf ñu ne moonu daan ba buur yi wolof ne diinu yor ko ci bañ di wiy mu farte gilee nag seeni yëf ñu ne moo fi daan ba ñoon yàlla neenun wunte yàlla ya noo ko yor mu far dox fu kenn foogul ñu bokk ne moo fi daan ba buuri tubaabi neenu mos waaju noo ci des mu yemm ni garfit yépp dem ñu ne moo fi daan mu xëy déglu déggul fenn kuy baj bajee ka bañ mu ñibbi këram ndaanaana ngooguulu yàgga daan lu man di xew ak luy am ma topp ci man di wëy di upp ko bas ndax may laram burusee fa daan dama bariwul xam-xam ako jurte bëgg lëf lu rëy luy waral kuy daane yit du ma jéema daan dama bari ak càggante néewum xel ak xalam te bëgg di lar boo xam ne bii tëna faw wi daan serigne bi salar bangi na dak ci yow bu wer begal ko te may ko ak san san ak barke yow ki daan na am gerte am seb am dugub bu du fan te wer te am nga dam ak bo do nawet bu ñewit na daan na seenu digante leer ak ay neex ak ay rafet ba firdaw ci muy begle ka waré ka fangi daan serigne bi begal sa xol na sedd nga sant yow ko yalla begal de bekte yalla begal na la begal nga serigne sepp ak murid yi ba ñepp bek gamaleni ndam seitané bañ na la foñ na la begal nga sahaba ay mustafa tek ci mustafa te jël nga ndamal mbolo mi beur yep naw na la begal nga malaaka yalla ak yonnam ya nak kure nga fa fi yub yalla xejji ya xam na la teral nga julit jey bepp yi far mu wi nga wi te dama man da yakal ka ñun ñepp kañ na la julit ñepp ak ye far yi ño bok yam ci yow hamul ku ci xam aslaf ci yow mi le bir na la ku neub ku feñe aslaf nga bo dem lu di fi naw ci yow asakay sak ba xa sap sap may na la da ngay sap ku tek temeru ñun ni fi as mbaram ci feñal ci benn junni ñi fasne benn la bulul kan nga me nak kag nak ne la waqaran serñ cipp bo do ñew ne bir yaangi lew na la ko not gay na not ci ak mu far dak ñey mu daw du so wo ki boy nopil te wi yalla gis na la ko not gay na not ci ak mu far dak ñey mu daw du so wo ki boy nopil te wi yalla gis na la ko def morom it xamna xel ne ya ko man lewat ge waral ñi dendando waye nonu la sarandu nga am su yok fa wute dootu dañ te dal ni begal ngir bakke yalla begal na la lulul santu dang ak lonu def lonu dal di def te looter nuy daw loo da mbakke warul ci nun kajoor ak bawal ak njambar ak seelum ak galaf ba fuuta ki sii nag waaloo xam ne ne yaa fi gën te faasog maraaki isog madinaaki makka sax ñimee tuñ laa sàkkal moroomati yaa fi man dangaa def lu taa def ñépp nit ñépp bokk gis ñu jox la lu taa am ñépp yow daala gudd fan dañoo joxaa sax ñépp wër ko ragal ko daw nga bay ko ba teg ca lëf sa jëf jii du jëf ju bon dangaa teel a gën mbooloo mi yaa gën ko nekk ndey te gën ñépp bàyyi ak jikko ak jëf meloo ni man dangaa donne ak yaaram ca yonneen ba nampe nag ngor ak diine ci waajur asal sori nga ak cagan dangaa judd si tos bay ca ak tos te dàq bay ca baykat yi am xa fa di ndandi sa mbay di jan nga def mabran ak mbay jigla sab loo xafar xetax nga am hitte doo jeedee ti angaara kii xaban yërëm ma yërëm booreem ñu dul bay te bëgg lëf ni man dëgg boo dee dëgg sànni na senn yen ba ñuy dëgg kay peesee ko jox ñépp seeni yëf sarax noo ci say yëf ndax noo am njël sorib gëtan ba ñuy woote bis pénceg ba ñuy jàngi téere yow nuyoo noo ki ndimmal ndax ñu jéggal nu farnutin te rikk sëriñ bi maa ngi day bëgg a wax lu ñor te rikk sëriñ bi maa ngi day bëgg a wax lu ñor bu seytaane ak bekkooraku ñàkk jëm fi nun sunu yaram it nay wet nu sable te gudd fan te mboolem njëriñ yëpp ngërëm yi na sax fi nun abdulla ahad yal na suufan gudd mbàkkee nga wér abdul ahad yal na suufan gudd mbàkkee nga wér te sax ci jàmm ku yu ak jaamu yàlla gu wér farlul ci wi yal na ngay fardog bu sedd sa xol te mucc ciw ayekum dog sax ci def la la war toppal sa mag mustapha bul génn yow ndiigalam ngir mag mu mat mag la mat ñépp sëriñ ta du war jëfal ci bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tànge jëf ak yonin ba ak kada jur kaday manal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te kooka nag moo di rabbul arsi yàll nanu yor yar bii nga am yor ko biir ak bitti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak jur sa bàyyi gën ñépp teb yaa dong-dong la yor yoral yaram ba te koo ji dee ko santa ka yar sa bàyyi gën ñépp ab yar nga dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar ti doom ma si yar dëkkatib yar di teg nit waaye moo gënu nit ñay teg nitub yar akay jànnee ko yeewa kalor ni jaayi ndam yi nga am loo ji ñu am ko ci ndam xamal ni moo ko waral ak cant war na gu tar ak cant war na ci ñoom ak yow guréy goo rafet gu day ni bàjjoo gudul yam fenn mukkati far loo ji ci am satu moom yi ci yar ak jëfi yiw xamal ni moo ko ca def ji wax ku nekkle bir ab doo ki am satu ak mbàkkee ki bàlla asan yow say ni jaay a ngi ñoo di sàll kenn du ci par faxal ca raw am nga ab yóbbal fax ak rawa des ngir baaxi mbokka di ab yóbbal na hii teji sar cara ci wee dëgg bul yam ci ni jaay ak i baay ak ndey di sant ka doydoo seeni cerlu ko jar foo ceru kuy foo ko doydoo ab ciram na nga wut loo dal di yow ci sa cir bi ndax nga am cëri cër jollil sa kow bul fexee jëm suuf akay waxa dal cig jolli ngay waare ab xiibon sa ngay noote mbër reggaayi jaambur ku koy doydoo ba lékkoo da xam buurub aras ka far ak bër yëpp yàll nanu far yow yàll ngay wee kay jëm ko di dolli ku ndam ba jiitu waa kow te nangoo suufe kuy amutul abdul ahad yow sa yéenee bopp yàll na la dal loo bëgg yàll na nga am looreete ngëb ko bu wér jaaraaki dooma ma jël ndam ñoo amit jëre jëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñuy tubayu jaaraaki dooma ma jël ndam ñoo amit jëre jëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu ñuy tubayu kuy soxna jaaraa ko gën mboolem ku sol tuuba yit ban baa ko gën fopp wax ji wér gi dem na de jaaraa ma jaara kom jaram ya ko war ca do ma gën ñepp ya gën mag ñi gën guney yow soxna jaar begal saw nga ñu ratna sal ya jur ki jëm ci borom wooti ñepp goor jigeen ak magam da ko bu jinn mi ngi jagg te ya waral ñepp jagg bay kan nga bay nga bayu xamal ni wa penku ak wa soow ñepp nga mos ci sam ligge yek beek yow do ko de ci moyu da wo werante ak songante ak dox di xudo da wo bañit ko da yab da wo jey ka jey da wo libal ken noy da wo waxil lu jubul da wo ko dem bu sa jaajef man dana la nuy tay ma ngi lay nuy nak mo mbaati jam ngam do am dul jam ya fa jam leb le fayu ya japp jam mako yu ak tan te ko am sax nga bay ko nak ba mu ñor dagul ci aljana yi ko dib dit war na la ñaanal ci waxtu jot lo bëgg yal na nga am dakul nuy lore yi sarax nu nak ci sa barkeb ci ak ci yut mu ci rawa guddu fan lol ak way ak tubey seitan ban la ban go xamne ken masuko ban ken raw nga ko bi rek biti mucc ci mom reelo nga yonen ba reelo yalla def nga du reey lu ken deful ya nu gën mo tax nga boole nu tim ñaanal nu yalla mu may nu may bi mu gurey nga tek ci may nu do uppum xel lu tax ko ne lum touba ñeñ lu ci am tabal ko faaw ci nun te def nu nun faaw ni touba gurey gune xim wabal nu seitan wimbal nu gañam ñu ne mes dakul nu yit jep waayam yow ki gën loxom bañal nu bañ leen pung may digal goñu xam ak gep moy go xame ful may nu top gu wom asilu na tang fa wakem ti yalla gu sax ak dal na ke ba da ganjar gu ñak morom yebul nu yere yu seddu xal dal sunu xel te may nu lepp lu nit mom ak lu ma sam mom ku wala bu ci fallo ki basiro ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim ku wala bu ci fallo ki basiro ki mustafa lul jamku yu al kutubal tafarnikhim nangay bodé domam yépp ak ñépp sant yow akay tegg mba ngay noppi sëb denk ko gogu dom malay ban bayangi kurere melom na jog deg lu

Gutteral auganam, teral mepumbakam, teral dekandum, di talal di joram mujem gepuet, di jox ndaw di jox mag bako cherulum, du wax nit ku teewa ku teewul lu bon, du jew nit te beggul ku jew nit fi mom, bu de dox du geso du pisit batam, du soppiw doxinam du sanni yoxom, ragal yalla ga tax du soppi cerem, defar nay cerem ngir yabul yalla mom, ku bax ak ku bon kep lay fab teral, ku muy gis da koy dal di fab def ni dom, yaram ba nga dem mat ngorom ga ko raw, ki de jitu ken dootu wedde kamim, xolam ba nga dem set sore ku tirim, du ambal nitu ay du daane ka buum, du yam nit du lor nit du yaqub deram, da fay fay lu bon ba budul fay nekhim serigne ahmadou ndumbene ban bami do am kan boromam da fay am borom waxam je ke wer ngir dako fab defar tetalal ko talam budul faydu gim amul kem amul kem amul kem ndaxam ko jeexu kemam bo dajje yit duwom serigne cheidi bidiw yi muy jant be ko kay takade ko serigne moko djum miram raw na gat yep raw mep xel torox lo nga bar yep jaajef khadim dano bon ba de nak ta taggo ki ndey ak ba ya ki bok ngir beggi kom te ya fi joxe ko mi tay ak elek sarax no sarax ko mi kun fari wom te am la di ko mum elek japp tay ludul yow sabe ki sagar la ki gum ko def tay ludul jog te dal lay dawal ba am say ngeeram nak ma ngay def aram ko am def ludul yow amul def ludul ngaraw rek ak nax yu bon ba te dum defal sa dig ak yow mu melni machine ki deful baye ki biram ak sagom boromam dakay fop kay diw diir de sayto ko yor def mani ya karim bu may beug la man bu may wul la fit ludul yow murid deug li di melom murid deug bul mer te bul japp mer mer ak japp mer day alak am murid meral sey ayib geureum sab serigne te daw ne matam bam sey murid te neexal deren ngir ku neexul deret do am ay ngeureum do am ay murid bayil jom girub rebb day ñak jom ba jam doora am jom te rebb ay murid jom ak jikko ak fulla yi yetta bon jigul rebb ko dag jigul am murid ko am yetti do am yetti ngeureum barke wërseug yegal yow murid defal ndank tey wa fa kay daw ba jam bari jikko kan modi gakum murid di am jikko ak fulla ak gam ba tax sarab wi di raw lu jar li murid di saggan ba saw rab di raw nga watu ndawal moy li murid digal na da aw yu te man li ma war defal li ko def li di ngeen ji murid defal bo defé ma def bo deful ma def tey digal man benen murid tegat sant na la geureum na la yit dama bëgg ngay jitu bepp murid del na la ndab la ngi ni boyano te turo ka am barke am sey murid dama dem fi ay seug ma gis kep nit ne ci ndum ci bamé lam ak ay jëfum ma xam nak ne ko xam

annabi bi mo ko defé day daw bokku na ci ngannaay li nga xamné itam kon na yu bare bare def yépp khalaatam ak yittem jëm ci sun borom loolu lay dakh iblis ndax iblis leeru yoonte bi dara gal way ci waane saqa ala shaytani kawnu bun taqa qaydal wara loolu nak ngannaay yoy nak motax yalla du musul ko ci shaytané ta'ada lil baqi min ash-shaytan waye shaytané ji nak man nañu japp moy shaytané ci iblis bok du bolé nga xamné kenn ku ne shaytané ci ngi andal ndax señ bi wax na ne yalla fegal na mako rawatene bi dem ci gimi dem ci geej bi tere bam ca def jazaa'u shakurul atuf alladhi kafani kull jabbarin 'anidin wa shaytanin marid shaytané sofi nga xamné yalla aar na ko ci dafa mujj señ bi wax ne dama ko teur rend mo shaytané ci ni may bid waré won dama ko teur rend wax na ne ci qita'a bi wuduhu ibas shaytani durri maqafan qita'a bobu ñax ñent beuy la wala juroom ñent lu beuy do bako señ bi sarxo ci majmu'a bi yakar dafa wax ne wal baytur rabi'u fihi ta'limun bi anna allaha qatala shaytana qa'id hadhihi al-qatl hatta sara kullu shaytanin qa'idan qa'iban min manam shaytan ci nga xamne mom lañ ko bolé don muy qarin bi nu qayyidu shaytan fa wala qarin qarin bobu ci ngeena yalla dama ko war dama ko rayal fatal mo amna beyd wo xamne dafa wax ne wa qad khaba shaytani taridan wa madbuha mo dañ ko dab ko rendi la ko loli nak bok na ci li narlo iblis li tax iblis ñew fédi wo mbirum señ bi ak di jammat la mom melen lolu bok rek ndax señ bi da wax ne shaqqa ala shaytani kawni qahiran junudahu nak gi mo nak soldaram yi mu boole lol ba ben setan ñi metu may tam ñi mu ta ñew nek ak man loolu nek na lol ci iblis amna yena ci mbir yo xamne ci mbir wax ne mom la iblis ragal ci nek moy nek di nek di jaamu yalla abdullah wa qadimur rasul mom yalla ko tudde abdullah wa qadimur rasul yasuuhu kawni abdullah jalla qadiman li rasul sin bi la wax ne bëgg ci ma sun borom bëgg ma di ak soppem loolu lu naqari iblis ma da sama mbëgg neexu iblis loolu nak mo indi xeex bu metti bi nga xamne mo dox digënté iblis ak sëriñ bi ci rawati nak bi mu dem ci geej gi ndax iblis lam def moy da ko saxal ci ay pexé yaare ko ci nasaraani ak tubaab yi bañ genn sëriñ bi yobbu ko ci geej fofa itam sëriñ bi wax na ne fala xeex ak mom qatal fi bahri shaytana wa kabkabahu khayrul wara khayrul wara mujtaba fi sahbi khabar tejje wal itam wax na ne fofé da ko sun borom le sun borom nagu do iblis xam nga ko ne ko ki do man ci mom dara ayyasa minni tahu inda yawli iblis iz nadaytuhu bi yawli ci ma yomba itam ne ban fa agge fofé mom lamako sun borom dakale mom xane mom da daw mom li rabbil ghafur qad maha anni yadhamba wa anni nafa iblis fi bahri ma yumba motax dara wax ne bokk na ci sekere tukki bi moy ayyata iblis wa kull la'in ma'ahu minni nagu lo na iblis sun borom ak bepp shaytan nga xamni mo luñ ci mandal waye lol taxul iblis tek ay nganaay def ci mouritari ndax bi sun bi ñewé juroom benn wër la fi def iblis def fi fexé say jaar ci nasaraani ngeem mu len bañu genn wat ku ne xamna lolé duñ ci jaar bimu del ci waté ci rew mi itam ba nek jolof ci ciyen iblis dafa feñ ñewul bokkom bo rewé ci jawabul kalim muy téré bay señ ci dëg té señ yabo kébé mu wër ko tuddu ko jawabul kalim wax na ci né ci mouritani bay señ né la fekké nañ gis bo xamna señ bi da julli suba ci dar rahman kërëm goge daal di wax ne mbooleem jànkat ñi jànkami waa daari kërëm dinañ ma fekk fële ci daru ko dos ñëpp ñëw bañ ñëwee nee na mu ne ndax ñëpp ñëw na ñëpp bi ñëwee mu leen sa jën ma du ñu tëj bun kër mu leen kenn ku ne na jàng lim sàngam ci kër yi gars yi nekk ci xeemir di jàng bañ ko àggalee mu indi suukar ak ataay jox leen ne leen defal leen ngeen xew nee na ba ñu naan warga wi nag ci la jege gi ben way ñew fegg buntu bi neena ñu xol ci nit bi seen ko muy waajo xam dal lu ne tak na ñang lor bari bagal neena am ku dem laaj ko yow luy sa yitte mu ne ko yow di tokko maaju seen bi ci bom la bëgg

sax dañu bari tayit li leer dal di xuy di nur lu bax dafa bari waye lam na bu ci deug lepp rek danaka ay naxata la ay njuy la ay ndeug saxu ba taxna tam yoyu kep ko xamanteni rek yaan ci bayyi xel diko saytu waye diko jafé suñu borom ci katana mag yarma dem man na def nga mucc ndax serigne bi mom mo ci fe andi lenn rek ndudut yeesal dine yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci namat ko ci wax deug defarat ko ba nga xamanteni rek nit ñi da nañ mëna xamé ni li dal modi siratal mustaqim waaw da nañ mëna ragné jëfi setané da nañ mëna ragné jëfi mbolom setané mi nga xamanteni dal ñi ngi taxaw ngir galankor islam tayit melni dañu xawa am doole waye mu melni rek nit ñu dañu banku sene loxo rek jamorlo wuñ ak ñom yete wuñ so ñewuñ waye sax danaka donte dañu teggu won ci yoon sax waye dafa melni rek yoon yu mom daarap yoon yu dal dafa melni dafa wé ndax ñi ci dox bari wuñ ba taxna jamono ñi jamono jafelo jo xamanteni waye jamono ñu yamba jafelu baax ndax ñi ñi def lu baax dañu yëndu ba taxna kon cipp ko xam rek yaangi soobu ci yoon yi

isakanam tek seringgi isakanam rek xamna ni top ci ginaaw seringgi sax yombu tuwaye danan faral du wax ni lolou boko defé da nga raw sey morop te jamono ñi gis na mi lepp lu la way raw rek bam koy def yaangi tok jakarlok mom kon war nañu wañi pom war nañu wañi jaxañ war nañu wañi li nga xamanteni dal modi barabu way taxé di nga xamanteni rek boko togué ba diggé so duñ ko tuddi yalla duñ ko tuddi yanante bi buñ fa jang alquran buñ fa jang fasid buñ fa def salatu ala nabi buñ fa diglé lu baax buñ fa térek safan waye nek ci jotaay yo xamanteni rek jotaay po kep la jotaay jaxan kep la jotaay yo xamanteni danaka lu ci ëpp rek yaangi ray sa temps yaangi ray lo xamanteni lu danjaru la muy sa jamono jeexal ko ci lo xamanteni dal lu jëm ci suñu borom la lolu nak ak rek rek lay jur ëlëk kon nim ko baax won rek dafa modi ni bëgg nañu dal ay bis bu ne rek ñu teñkal len len ci tombe yi nga xamanteni rek doon ko jàng xeyna ci biir ay bis bi ngir ngeen daf ko ak teñk ñu daf ko teñk sax la waan ndax ma ngi ci biir la bëgg ak sañ ñi sax bopp la ci jital ndax jëm ju xébu ndax wax dëgg yalla don rek seen ndonga waye ñu fassiyene labyrinthe kon fassiyene soññante ci li nga xamne dal mo ni fi andi te ban fi muy jamm yalla

serigne touba neena wañi len teud bi bis dana ñew kum neex teud kum naqari teud daldi bind ñett dara ni yalla mi ko xam ci mom dara doko moy ci dara aduna mi ko xam ci mom dara doko jëfël dara ndax dara du fi dess al akhirah mi ko xam ci mom dara doko jëfël dara ba naw ko ndax dara du fa dey

amna soxna sirni wax soxna ko djok bokku ci wa kokki masna ñew ci serigne bi niko dama la doon laaj ndax dama degg ñu ni sawara boromi musor ñoo fepp manam ay jigen ma la doon laaj ba xam boromi lafa nga fam nit serigne bi niko ah kay boromi lafa nga fa kay waye borom lafa mo fa gis boromu skumbaagu fa yob

0: ci gattal dal fi ñi dañoo waxé ni ñi waxé ni waye dal buma jëlon tan man buma amé bortim ta wër na man nako fay duma téré dem aji kon loolu ñu ci don tontu wa dafa benen bi mu né ndax ko xamné dafa amé intérêt banque xam nga intérêt banque intérêt yi nga xamné mom lay banque di la yokal lolu ñi tuddé riba moy aziyada moy ak ndolal xam ngeen na riba borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ni ya ayyul ladzina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fa azinu bi harbin min allahi wa rasulih ci suratul baqara ay 279 borom bi tabaaraku ta'ala neen yeen ñi ragal yalla yi na ngeen moytu na ngeen bayyi riba mom rek lañ gis yalla ne kep ko xamne da ngay jëfëndiko riba xamal na attaque nga yalla guerre xamal na yalla attaque na la guerre fa azinu bi harbin min allahi wa rasulih xamal na ne mom ya ngi dakkalo ak borom bi tabaaraku ta'ala ak yunus bi alayhi salatu wassalam di xex ak ñom gënaaw ba feneen la yalla waxe ne dana xex ak man aadani waliyan faqad azantu la harb yalla ne kep ku nono sama wenn waliyu attaque na ko guerre kon ci ñaar yi la yalla attaqué nit ki kon dalay wor na dalay ci da nga ci diggene kon riba lu graw la waye kon legui liñu tuddé intérêt banque yi su fekké na dafa dañ ko doli ci sa alal te yow bo xolé dang ko xam ndax dañ la ko wax dañ la wax na nangam di moy intérêt yi tégué ci sa xaliss legui nak intérêt bobu ni ngay def yow waro ko lek waye wala ma wi diñu wax né soko baye banque bi dafa meen dang leen di dimbalé ci sen intérêt yoyu da nga fa meen dang leen di dimbalé ci lu bon légui li nga def moy xaaliss bobu dang koy jël waye boko jëlé dang koy saraxé dang koy waxuñ la xam nga waxuñ la nga mayé ko ndax li ngay mayé day fekk ya ko mom te xaaliss bi ñu la dol tañ tuddé ko riba mom ci bopam du sa alal motax ñu la kon motax ñu waxuñ la nga maye ko dañ na nang ko saraxé giñ koy saraxé nak ngir lan ngir xaaliss bi dañ ci say loxo ndax nak dañ la ci yool dé rek lolu kon yoonul maana di kenn du la ci yool do ci am dara do ci am ndax du alal ci lew kenn du la ci yool waye yow li nga joxé giñ koy saraxé ni ngir dañ ci ndax mënuñ la wax na la alal ji momoko ba paré lew la ba paré nak nga di ci am ab yoon lolou yoonul maana yow do ci am ben yoon waye lan nga ci def moy ataqallus minhu moy da ngay fexé rek ba dañ ci alal ju yam guin ci say loxo motax waxuñ la nga maye ko waye dañ la nga saraxé xol neew ju dole nga jox len ko sarax len ko rek te nak bu ci yakar ben yoon nak ndax alal ji nekul alal ju lew te itim du sa alal sax nak kon xamna li mo doon tont yi nga xamne moy liñ den indi doon Allahu ahlam to de entre bobu moy ay borom xam yu bari doon ñu ko xex bo deg aristo c'est un savant grec bo xamne ci jamono lu jitu yent yalla isa di jamono gane jamono fekk na mu doon dundu da lan wax ne to de entre moy alal gi bank yi del di doli alal juju baxut borom xam xam yu bari yo xamne ay economiste lañ xex nañ ko ba tey motax gis nga sax banque islamique yi bari ni ci lo xamne tay europe ñi ngi dem ci monde islamique di jang financement islamique ni ñuy doxé waye xam nga ne banque européen système bi nga xamne mom lañu imposer aduna bi système bi ñu doxalé manam système riba la te borom xam xam yu bari dañoo dakk ne lolu manam day tax da fay indi déséquilibre ci économie taux d'intérêt bobu moy ay
1: ñaarelu laaju señ mo djom ñing koy sante bax ci wax deug yalla ci laaji mom dafa wax ne lan moy bokkale yalla xam nga bokkale yalla lu doy war la borom bi tabaaraku ta'ala dafa wax ci alquran ne ci sourate nisaa 48 innallaha la yaghfiru an yusraka bihi ويغفروا ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما يالا نينا دي دو جيغل بيب بكار بو خامني دنج كاي بوكالي نين دو جيغل كو خامني دا كاي بوكالي واي نا بنين بكار بودول بوكالي رك يالا نينا من نكو جيغلي مولا كيب كوي بوكالي يالا سوسغا بكار بو ماغ mo waxat ci suratul hajj da waman yusrik billahi fa kanama kharra min as-samai fataqatahu tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sayyih hajj ayat 31 yalla neena kuy bokale yalla dal xam nga nan la mel dafa melni ben way bo xamna dafa roté ci asaman ci jëm ci suuf ci digënté bi am picc ñew keuf ko sanni ko fenen fo xamne mo gëna xoot fam jëmon non la mel allah akbar way seigne touba daf ñu teunkel teunk bo xamne boko jangati degg ko yow do bokal yalla mok seigne touba dafa wax ne fa kullu ma si wallahi ludul yalla fa huwa lul hadisun aji sosola manam dañ ko sos kan moko sos munu ujudu amal nako bi qudrati ci katana mom yalla wama min harakatin amul len luy yengu wa sukunin amul len luy dal illa rek wallahu ñeel na yalla fi zalik ci lolu la yengu lay dal la hikmatun ak xere ñu gumat sekk dalatun guy tekki la al wahdaniyati ci yalla ni mu wété ci jëmam ji nga xamne yalla dañ koy wétal ci zaatam ci jëmam ji wétal ko ci melam wi wétal ko ci jëfëm yi wétal ko ci jëmam ji moy zalik ben la wal haqq yalla rek koy deug dudul yalla rek lu neen la wetal ko ci melam bi moy laysa kamisli sayun yalla len melut ni mom lolim alquran mokay leral ñettel bi moy la yufalu ama yusaluhum yusalun juju alquran wax na yalla ci bopam duwul mom moy laaj duwul mom dañ koy mom dañ koy laaj waye mom moy laaj nit lan lañ def yalla ken duna ko lutax nga def li lol moy wetal yalla lum def rek non la waye nak mo am sañ sañ la jaami kon dañ koy wetal ci jëmum wetal ko ci melom wetal ko ci jëfëm su ko defé nak lolou señ touba leral nako ci tasawwur subhan tasawwur sikhar ci muwahib ci tir yu bari leral nako ci su ko defé nak leg nak mu jël aw melo mom suñ borom ci melom yi setti jaam yu ñuko soop mu am mu meen dalen koy abal ñi diko jëfëndiko leen gis benn nitu yalla yo xam benn nitu yalla bo xamne da fay jëfëndiko melaw suñ borom bi tabaaraku wa ta'ala fekk yalla moko seddi moko ci sedd ku meen shaykhul khadim ali ridwanu lay baqi khadim gis nañ mu yor melokan yu yeme waye lolu bo delo ci alquran bo demé ci sourate rahdi ayat 31 borom bi tabaaraku wa ta'ala da wax ne wa ma kan li rusulin an yati bi ayatin illa bismillah lol mo jexal lepp yalla neena amul ben yonent bo xamne dana def ben kawtief ludur ci ndigalal yalla la amé bu neex yalla mu soop ko ak ci katanam lay lol di soté wa ilar dal du sot mbolim yonenti mbolim nitu yalla yépp ni seen melokan yoy ñi def tasarrufat yoy ñi def yépp nak ci ndigalal borom bi tabarak wa taala lay amé yalla lay ni jox katan luñu sokké mëna def bu ci yalla andul duñ mëna sotal dara kon nak da ngay gis ñom ci katanal yalla ci lañuy defé motax nga dégg señ touba daan wax né dalla alil ulama wal awliya man la yazal quwwati wa hawliya néna señ borom bi moy sama katan moy sama pexé nga xamna kon mom ci katanu yalla ak ci pexé borom bi ci lay defé limi def kon ñi xamé lu légui nak mu am luñu tudde tawassul tawassul moy lan moy masalan ngay ñaan ci nitu yalla parce que comme Serigne Touba nga na ma nga ñaan ci barke Serigne Touba yalla defal ma nangam lolou du bokal yalla lolou ñu tudde tawassul ndax nitu yalla ci bopam boy ñaan ci mom manam yow da ngay ñaan ci mom teranga jiko yalla defal jiko yalla gërem ba yalla may jaamam yi ñu mëna jaar ci jaam bobu def li ñu tudde tawassul dara man ci soti ken ko xamne ne Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas bi nga xamene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jogi na fi bawo nan jot daf nako daf Omar ibn al-Khattab ko won nako yow yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñoom nga bok te mo lan mo da mo lu mësa ñaan mom kon nak dañu bëgg nga ci sa barké nga ñaanal ñu mu taw mu ñaan mu taw lool moy tawassul ci nitu yalla lool du bokalé manam nga fekk jaamu yalla bi nga xam dafa am ngeureumal yalla xam na dafa liggéeyal yalla ba yalla gëreem ko nga ne ma nga ñaan ci barké waju baax ji ci lim liggéeyal yalla ba yalla gëreem ko yow yalla defal ma nangam lolu dara nek ci lolu du bokalé kon bokalé dal moy nga jël ciir ci reub yalla jox ko jam waye nak so xamé na jam bobu limi def lepp mom ci katanol yalla lako amé rek ci katanol yalla lakoy defé yow su boba bo xamé lu rek bokalé muntu tam kon lolu mo don laaj bobu batay benen laaj bi mu djub mu néna ndax jigen jo xamné julit la ndax kudul julit masal man nako tak gisone nagn ci suratul baqara ay 221 borom bi tabaaraku ta'ala ne wala tankul musrikina ata yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musrik wala a'jabakum muna dal jigeñu dal bulen tap kep ko xamne manam musrikina la bum len tak ndax l'islam mom permettre na goor ñi manam julit bu goor mom mëna dem tak ahlul kitab ko xam dafa bok ci ahlul kitab ko xam na diini gi nekk gëm na ne yalla amna waye amul sañ tak jigen go xamne gëmul na yalla amna ñun man nga tak ndaw so xamne catholique la wala ndaw so xamne juif la muy ki di dem ci église ba ki di dem ci synagogue ba yow ngay dem ci jakka ñi ngeen bok ben lal lo dara neeku ci waye safan ba nak ñom seeni goor amun sañ tak jigen go xamne dafa nek ci l'islam li feek toubul nak su toubé nak ba xassna ba mu wërnal mom néna tudna batu sayyid asadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah gëm l'islam tabbi ci su baba man nañ ko may jigen ni man nañ ko takal sun soxna yi waye budul lolu déssu ko takal jenn jigen ci l'islam batay señ mo djob laaj mo na ndax takk téré ba sango ko manam mo def fek mo ne ndax lolu manam dagan na wadal liñ xam dal tek tere sude alquran la alquran yalla mo wax ci alquran ne qul huwa lil ladina amanu hudan wa sifaan ci sura fusilat ay 44 manam alquran day fajj manam alquran xam nga nit dafa composé ruh ak jëm alquran ñaar yépp lay fajj dana fajj ruh waye dana fa jëm bu ko defé nak alquran ji lay bindal alquran ji lay bindal na la tak ko ba nan ko ba sango ko lolé dara neeku ci tak gi ak nan gi ak sango gi dara neeku ci ndax alquran melo lo ci suñ melo borom bi tabaarak wa ta'ala kon lolou dara neeku ci li ci am solo rek moy bu fekke da nga la takal téré bo xamna alquran la boy duggu ci wanak bu ko fa yobale waye su dé safara soy sango bu ko sango ci wanak da ngay dem fu lat nga tek nga sango ko waye do ko sango fo xamni soba da fi am ndax alquran la bu ko defé liñu bañ moy nit ki di tak lo xamne dafa japp na lolé mo koy ar mu melni yalla du ko ar su boba lolé mom da fay nek lu haram sa yoy jappé dara né li momay ar waye guiné ci yalla rek lolou da fay nek lo ram waye nak su lolou amul rek surtout alburé alquran mom lolou dara neku ci liñu bañ dal moy nga japp né lu dul yalla mo la mëna ar wala mo la mëna musul deng ba dara do ak ci yow lolou dal liñu bañ lolou day tabbi ci walu bokalé amma jëmi alquran gi nga xamné nak yalla mo né day fajj wax deug yalla alquran kon tak ko ba nan ko ba sango ko dara neeku ci waaw suñu modju batay mi ngi ñew ci azaka rawt nak waajo xamne dafa melni commerçant bo xamne xam nga xaaliss bi day dugg ko genn fofu nak ci genn azaka ji xamoon nañ ne azaka pour mu genn moy ben day at mi day mat seuk manam bes bi nga tambale tay duggal ba bes pay delu ci wat diwen lolé nga fi tié bam delu ci wat diwen ba mat day mat at ba pare mat nisab moy som bo xana bu ci agge dang ko wara gennal azaka ñaar yu yëpp su amee nag léegi bu ñëwee ci wàllu commerce nag day am tuuti différence parce que fii comme xaalis bi day dugg ko génn imaamu Safie ak imaamu Ahmad Ibn Hanbal dañoo wax ne su fekkee waa ji maanaam ci tàmbali at mi li mu yor ci alal matul nisaab mu dem ba ci digg bitim mi ngi mi waaye mi ngi ci commerce bi mu dem ba ci digg bi ba tey taxul mu am nisaab mu dem ba ca jeexal ba mu soog di am nisaab su boobaa war naa génne azaka. Imaamu maam Abu Hanifa radiallahu anhu ne moom su fekkee na waa ji ci tàmbali at mi dafa am loo xam ne mat na nisaab waaye mu dem ba ci biir at mi comme sa commerce yëf yi wàññeeku ci digg bi gannaaw ba ci jeexal bi mu matalwaat nisaab su boobaa war naa génnee asaka mu ne waaye ne su fekkee na waa ji ci tàmbalim maanaam ci tàmbalim at mi li mu yor matul nisaab ci jeexal ba tim li mu yor matul nisaab su boobaa moom du génnee asaka. Imam Malik ni moom dafa wax ne nee na daal li ñuy tuddee repho mooy te mooy bénéfice bi mooy alal gi nga xam ne dafa sosu ci maanaam ci at mi bénéfice bi nga xam ne moom la am ci at mi mooy alal ji dugg si nee na walaw kaana aslan aqal min an nisab du bu fekkoon na tim alal ji njëkkoon a yor dafa néew àggul ci amul nisab masalan waa ji nag dem ba mu yàgg am leen lu ci dolleeku masalan ci Muharram am lu ci dolleeku mu continue du commerce mu jóge yëf yi dolleekuwaat masalan mu dem ba ci Rajab wala ci yeneen weer yi loolu am lu ci dolleekuwaat mu ne nag su boobaa nag ba mu jël siwaat ci Muharram am lu ci boolewaat mu ne su boobaa nag day boole lépp rek génne ko azaka bul fàtte nag ak marchandise mi yëpp dañ koy war a xayma nga boole lépp génne ko azaka mu ne li ana repho fa ka annahu mawjudun inda wujudihi ndax nee na cosaanal alal ju nga yoroon ak bénéfice bi daa mel ni bénéfice bi dafa nekkoon moom ci ni mu ko waxee mu ne nag li ci loolu nag ca ngay jëlee nag bénéfice ba boole koo la fa nekkoon boole ñoom ñëpp fa lizalika duma ilayhi mutlaqan walaw kaana al aslu duni nisab yéen da ngay jël loolu ak la fa la nekkoon ci cosaan la nga dencoon li nga xam ne moo fi nekkoon loo xam ne bokkut li nga am ci at mi nga boole leen ñoom ñëpp nag donte lu njëkk la sax yées na nisaab nga boole leen ñoom ñëpp génne leen mu daal di nag kon nga boole leen ñoom ñëpp génne leen noonu la ko Imam Malik waxee. Kon dañ ciy dégg ne kon liñ ciy dégg mooy commerçant bi moom commerçant bi comme alal ji day dugg génn moom bu at mi jeexee day boole bénéfice bi mu am yëpp ak maanaam marchandise ba xayma marchandise ba nu mu toll mu boole koog lépp boole lépp génne azaka loola daal mooy li nga xam ne mooy li fuqahaa yi wala li Malik wax. Waaw kay sëñ Modou kon ñu ñëw ci beneen laaj bi nee na mbokk moo xam ne moom daa taxaw di julli tàkkusaan bi mu julli tàkkusaan nag mu yéene maanaam ci julli tàkkusaan gi moom mu yéene ci tisbar maanaam tàkkusaan lay julli waaye bi muy yéene tisbar la yéene mu dem ba ci biir mu yëg ne moom kat julli woon na tisbar ba ak yan léegi wala mu julli tàkkusaan ba ak yan te fekk moom tisbar la ci yéenoon te yëg ne ne ndekk julli na tisbar ba pare mu ne nu muy def léegi xam nga olamaa yi dañuy wax ne almasahibul arba mooy imaamu Malik Safi Abu Hanifa imaamu Ahmad Ibn Hanbal ñoom ñëpp d' accord nañ ne na ala anna salata la tasihu bi doon niyee d' accord nañ ñoom ñëpp ne julli du wér loolu dafa ànd ak yéene am ñu ci dem sax ba ne innaha rukunun min arkani salat ponk la ci ponk julli yi am ñu dem ne sax nag innaha sartun li sihati salat moom sart la ngir yi moom yéene ngir julli gi wér am ñu wax sax ne lawlam yeen wi sax sun as-salata fala yuqallu innahu qad salla wa salatu batila neen waji bu yeenewul julli sax ci jullem gumuy julli kenn du wax ni kay julli nak te julli gogum def sax manam baxul imam malik neena na kon la budd fi niyyatil fardi min ta'yinihi bi an yaqsuda salatu adh-dhuhr aw al-'asr ilakh imam malik na kon fok buy waji buy julli jullek farata fok mu yene jullek farata gogu waye min ta'yinihi moy nak muné mangi jullil tisbar wala mangi julli takusan wala timis wala subatel wala ge moy min ta'yini fokk nga biral gan julli ngay julli ci yene gi ngay yene dang ko cey bolé fasna yene julli tisbar fasna yene julli takusan mom lolou wax mune nak fa in lam yanu fardan mu'ayyinan batay fa in salatu la tasih ñen su fekke nak fa in lam yanu su fekke yeneul fardan julli ak fard go xamne mu'ayyinan mu biral ne timis la ci julli wala ge wala tisbar wala takusan wala subatel fa inna salatuhu mom imam malik mo yade neena jullem gu du wer kon gis nga julli gi biral ci gan julli ngay julli da ci am solo ci malik fokk nga biral julli gi gan julli ngay yeneel yow gan bi ngay yene gan julli la ci donc kon dafa melni waji da waji li ka dal ñaari mbir ko dal ben bi moy dafa njumte manam dafa fatte yoni tabali sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ko xamne dafa fatte manam ku julit bu defa dara lo xamne fatte la du ci am bakkar manam fatte day am waye nak yoni tabali sallallahu alaihi wasallam waxane innamal a'malu binniyati jef yep ñing ko teunk ci yene kon waji comme ci malik comme mom dafa yene won tisbar ndek mom day julli takusan ba pare yene ci tisbar kon deja kon yene jim julli ci salam malik yene jim yene tisbar ta fek mom takusan la doon julli deng mu dem ba ci bir mu khalat ne mom julli won julli na ndek julli na tisbar ta mom ci julli gi julle takusan gi dafa yene tisbar la yene won ci malik fa in lam yanu fardan mu'ayyanan fa inna salatu la tasih julli gogu du wer ci salon waxu malik bi julli gogu du wer kon nak mo xam mu julli ba agel xalat na man ko julli na dama don julli na takusan la don julli ndek ma ngi ci yene won tisbar ta fek julli won na tisbar kon yene jam yene tisbar ta fek julli won na tisbar ba agel ndax yene joji des nako jox kon takusan je li imam malik wax fi fa in lam yanu fard mu'ayyanan fa inna salatu la tasiya la tasiyu du wer kon julem gogu du wer leg ni mi def nak moy li day japp ne masalan kom mom dafa dem bi ci digg bi budé julli go xam da nga dem bi ci digg bi nga na man nga yegg ne man kat dama yene won julle tisbar man damay julli takusan yene ci tisbar ndek far tisbar farna ko julli légi xam nga ci mali yene ji doutou ba légui ni ngay def moy julli gogo bu la fekkon ci ben rak da ngay in pour nga genn ci genn bu rafet da ngay indi benen rak muy ñaari rak nga selmal japp ko muy nafila bu la fekkon ci ñetti rak tim da ngay indi benen rak bo paré selmal muy nafila nga genn ci julli gi genn bu rafet mo gën nak dag julli gogo su ko defé lolu boko defé boko defé mo gëna rafet sudé nak da nga dem ba selmal ba agel nga xalaat né nak légui man kat ah takusan la doon julli far yéne ci tisbar li gën kon moy nga jog lolé nga japp ko comme nafila nga jog nak baamu wat julli nga jogat baamu wat julli ga lolou mo moy li nga xamne mo gëna yenu mana mo gëna dal xel ndax innamal a'malu binniyati la yonnati balli sallatu wassalam wax te mari def na fa in lam yanu fardan mu'ayyanan fa inna salatuhu la tasir neena malik neena bu fekke da ngay yene te julli gi nga xamne mom ngay julli yene bobo fassalo ci julli gogou neena su boba masalan su julli gogou wir kon lolu mo don tontu lolu wa mbokk mi ko ñi ñew ci laaj bi mbokk mi laaj mo ne ndax li ñi tuddé jëw ndax lolu ñi def manam suñu kilifi yi nga xam ñoy suñu jitt rew yi wala mo xam ministère yi wala ñi nga xam dañu yor ay responsabilité wax ju ñi wax ci ñom ci seen gannaaw di wax ci ñom ni ñi yoré rew meek ak ni ñi lekk alalje yu demé ndax néna ndax lolu jëw lo wala lan la ngir leral lolu moy lan moy jëw bo démé ci téré bi ñu tuddé Jawharun Nafis Seyyidul Khadim Ali Ridwanullahi Baqil Khadim da cey wax ne haqiqatul ghaibati dun raybin zikruka hal shakhsi ba'd al ghaibi aw hal ma bihi ta'alluqan bima yukrihu law sami'a fal ta'lama Seyyid Touba ne na deug deug jew bo xamne amul ben sik sak amul ben werante moy tuddu gi ngay tuddu manam melaw nit ki gannaaw bimu faddo manam nit ki nekk fi ngay wax ci mom wala ngay wax ci mbiram bo xamne dafa aju ci mom xamne mom su ko deggone day sip lolu kon gis nga kon xeyna wax du ñi wax ci gannaaw nit lolé xeyna melni ne dañ ko tam ba japp ne lu rafet la waye lolu ci definition bi lolu moy firi jew legui nak borom bi tabaaraku ta'ala waxna ci suratul hujurat na wala yaqtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim suratul hujurat ay 12 borom bi tabaaraku ta'ala neena tere na len ngeen di jew bu len di jew len ci yeen neena dafa melni rek ay yuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhi maytan ndax amna kenn ci yeen ku bëgg rek lek manam yaramu mbokk mo xamna da faatu ba agel fa karihtu mo neena lol de neen ko sip wa taqullaha ta ngeen dagal yalla innallaha tawwabur rahim nga lam ci tek wa taqullaha Seyyidul Khadim Ali Ridwanullahi Baqil Khadim batay di netli pour won la lan moy jew muy netli ci Jawharun Nafis mu wax ne day Aisha day dafa am ben bes ben soxna rombuko mo lim sol na gudd bay wat mo nan ki day genam bi manam lolou di wat lay tudd rek nim ko waxe ci Jawharun Nafis na atadha qalat hadha tawilu zailaha faqa'at fasaqatan madghatul lahmin fa'alafa sallallahu alayhi man hadha sarafa bi annaha law adamat la budd min dukhuliha nar iza al maut ya'in mu dal ni ko xamal dal ne bi mu waxe lol rek yonnati bi alayhi salatu wasallam nako olul mu olu rek neena ben dogu yap genn ci mom yonnati bi gignako lay li day boko wonnon manam sawara dana ye ci yow manam kon da ngay gis ne jewlu grawul wax nañ ne Seyyidul Khadim Ali Ridwanullahi Baqil Khadim musna fek mag ñi ñi tok di waxtaan di am ñuy tudd waye neenañ serigne bi ci bopam fam len fekkom dog daf len ñu jog mun len buub len souf siñ togon da len ko buub lo ba agel na len gas am par bam xon ngeen sotti ci souf si mas la ko souf sos ngeen togon di wax di tudd ay jambour kon melni ne jew min nañ ko min go xamne dem nañ ba jappatuñ ba xamun sax ne lolu jew la ndax liko nit ñi meena def waye nak lu nit ñi meena lu bon mom lu fess ci bëtt nit ñi ak luñ ko min du tax mu bax kon xamna koku mo doon laaj bu ñëk bi laaju ñaarël bi ba tay señ mo djop mo koy laaj ko xamne masalan sey bo xamne waaji da fay tak ndaw si ngir intérêt masalan am ay keuyit fi wala ba gis na ndaw si amna alal tax nga bëgg ko tak ngir intérêt légui li am solo dal moy sey bi mom buñ ko takké ci niñ koy takké ci ni ko l'islam waxé du té sey bobu dañu wër ndax buñ démé ci hadith bi yoni tibbi alayhi salatu wassalam dama waxone tunkiyal mar'atu li arba waxone jigen dañ ko tak ci ñent li maliha yar nga tak ngir alalam kon fofu da ngay gis na kon liñu tuddé intérêt bi day tab aw li jamaliha wala ngir taram wala bok askan ñu mbokk deng wala mu am diiné li maliha wali isabiha wali diniha wali jamaliha ñent yi xam nga kon bo fekke ya nga xol askan wi lolu amna xeyna askan wi ngay xol amna ci bon wala alal ji man na nek intérêt yalla xam dal way yoy yep nak way nak yoonentiba li sallallahu alayhi wasallam jappane nak yoy yep nak man nañ ci tak soxna way nak fasfar bi zati din taribat yadak bo don tan dal tanal borom diine waxul ni ye baxut di waye boy tanal borom diine borom bi tabaaraku ta'ala ñew ci alquran nañu na ngeen tak jabar waye tak gi nak deng na nek lo xamne mawadda wa rahma wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma mawadda moy mbeugel gu wir bokut ak mahabba mawadda mo gëna for mahabba mawadda moy mbeugel gu wir go xamé intérêt la lu ko dar la lu ko wa rahma nak ak yermane ñu ci la kolere ge lepp dug ndax ab sey ci tambali bi bu amé mawaddati ta amud rahma rahma moy ñom ñaar buñu xasse ba sey man nañu dem ci digg bi waaje manon na am alal ji mu ñak ko ba mu ba febar dab ko lolu su fekke rahma ji amu ca te moy yermane ji te moy kolere gi kolere gi baye xel lu bari ci lu wessu lolu su amu def yi du soti ba motax dal ci gatal sey bobu nga xamne mom waaji intérêt la ci duggé li am solo moy tak gi bobu wéré rek bu wéré rek sey bi man na nek waye nak lañ bëgg moy kuy tak nit kuy dem di tak nit nga def ko ngir jëm yalla nga def ko ngir jëm yalla bañ ci sentu ay intérêt ndax li tax moy intérêt yoyu so deewu ci biir amana intérêt yoyu man na yaq bu dé alal waaji man na ñak alal bu dé tar ndaw ci man na xey ñak tar ak mom ila akhir te yoy yep su amul su amé ta fekk loolu la ci tabilon amana sey bi ci jëmmé bopam man na yaq ta l'islam lu souwété wol loolu ba tax na kon l'islam limuy digël nit ki moy boy tak nit boy dem di ñaan jabar mo xam muy goor gi wala jigen gi nangu ngal la na ci sedd yalla loolu mo gën di ci sedd ay intérêt adni yo xamné xamu fu mu jëgé waw kay kon ñi ngi mëna fa wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: jataay sunu jataay bi ci jataay yalla sunu borom la bok waye bokul ci jataay shaytané serigne touba qad allah lahu makhtar lahu neena kudul man ci digënte borom xam xam yi jëfé seen xam xam ak yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama fa nga summi ko ab liggey fa nga wacc ab liggey man nak ci digënte yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ak yalla fa la summi ko ab liggey bama summi ko ab liggey lama yalla sunu borom tektal yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ma tambali diko liggeyal lama ko don liggeyal moy la nga xamne beggon nako ci mom te ken musuko ko ci defal ba mujj mu ne ma yaama gënal sama bop lay mandar gam lolé moy agna mak mom ci tag fo fo xamne ko fa aggon ak magatum lawbe mu amul ludul men mbam mumuy def ay gaxam dana la ko jox tanku waye yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama limuy bax bax kattan ak namel mumuko sunu borom moko mom mu dadi may tektal sunu borom fofé lama fa don liggéey lama fa don liggéey moy la nga xamné yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama beggon nako ci mom ta ken musuko ta defal ba mujjii sunu borom nema lima bind yaama ci gënal yaama ci gëna jégé joxna la alquran malika alquran tam li gënal serigne touba qadallahu la ma ikhtar lahu masna tomb ñett tomb tek loxom ju tomb bi fété wétuk nday jor né yonent baangi ni da di rëdd aw rëdd mu joggé ci tomb bu jëk bi jëm ci ñaarélu tomb bi né sunu borom xam léna yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moy aw yonam té biral nako té saxal nako wayé lolé fankul musakkal ma aw yon da di rëdd aw rëdd wu joggé ci tomb bu jëk bi ba ci tomb bab ñettel bi sama digg ak mom mu xam ma xam waye ma yegne tegg yi na gën lepp ma dadi jaar ci yonent bi nga jaar ci yonent bi gën ji midif sallallahu ta'ala alayhi wa sallama bima agge ci mom xamaluma ko xamon na kuñuy wax bur ak yon wu jëm ci bur waxuma ko lu ca bok dama nek ak mom rek ci nama wara nek ak mom ci teral ak magal bam ñepp sama loxo yobbu ma ci borom bindi fi nako mbollem wali yi fi don liggey seenu pay xamna ko waye ki ak payam yow rek ya ko xam sunu borom neko delul fa nga nekkon ci la nga nekkon te bayiko ak man serigne bi bimu waxe li da defar tombu yoyé da serigne bi waxe dafa daldi far tombu yoyé da ko far daldi tombat ñaari tombu yu mak wurele ko aw reud daldi ne sunu borom neena maangi ni kay ñu bokk sama nguur gi bir bokk gi yépp dana la ci may geneen jagle ana luy loola moy lumay bëgg def ci kërug aduna dana la ko yëgal bu la nexé ma def ko bu la nexé ma bako yow nak lepp luy sa ciobare soxlawul nga ma ci wax dara bam la sobé rek lama sop eskay serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu neena rabbul alamin setna jami'al alamin fek ma ci gëna sop khayral alamin mune ma ciast tek ci loxo khayral alamin ne ko mayna la ki daldi re ne man mawhub la mom yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama bima ko sunu borom maye worama bama ñew mune ma yow mi ma gëna sop ci mbolem bindi fi te rabbul alamin momako wax kay ma fat lima gënona sop ci ñu ma may lako maneko liñ la may lu ci gën mune ma lamiñu arab ma sant yalla sant ko neko lamiñu arab da wote way te ma gis ci sa téré bi wama alamnahu shi'ra wama yanbaqi lahu ma bëgg nga rafatale ma way mune ma rafatale na lako ma sant yalla sant ko neko ma yalima bo doon way lo wara way ma way ko mune ma may na lako ma sant yalla sant ko waye ma xamne wayi kuko bindul nit ñi duñ ko xam te ma gis ci téré bi wala taqtuhu bi yaminika maneko mayale ma bindu mune ma mayale nalako maneko mayale ma bo doon bindu lo bindu ma bindu ko mune ma mayale nalako daal re ne khalima gi bu len sekk ne sahir fi la ngep waye yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama mo ngep ci batin bi serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax serigne mad ndumbe serigne amadou ndumbe diw ak diw dañ fi ñew ma digal leen ku nek wan ma aduna mu ne ko mbacke nu ñuy def da nga leena yafal te sunalo leen serigne bi ne ko sédel ne bayina séxal kuma tarbiyé wul ndax lima leen digal ñu won ma aduna buma la ko waxon wala ma wax ko ibra fall du ngeen ma won aduna ginaaw loolu serigne bi jall de ko netali bané ko diw masnama wax dama la soxla ma and ak mom ba ca Allah ba bam leralé ba nopi mané ko lele lumu muné ma xawmako mané ko demal xol ko mu dem dik ñew nema nangam la mané ko sunu borom defal nama buma sobon luy nit ak ginné nek fofé di ma tarbiyewu amna lo xamne duma ko wax dom duma ko wax soxna duma ko wax talibé bis penc kep la koy wax bis ba nga xamne jibril ak mikail ak israfil ak asrail danañ wër yonenti ngir bëgg ku ñaan suñu borom até jam yi té kuñ dem mu wax ngant luko té man lum ragal digëm ak boromam bañ ñew ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñu doora até jam yi bis bobu suñu borom dana ma yëkëti ba kuma massa bind tek massa ñaaru bëtt mu wax leen yeen sama jaam yi ndax mas ngeena gis mu bind lu mel ni kérok gimiñ gu yalla xotti borom dana ma tek ñaar bëttam na suñu borom musuma gis nga bind lu mel ni sa jaam bi lima suñu borom di wax fofa la koy netalé nit ak ginné ak malaaka kérok ku tek ci man bëtt do tek bëtt ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam lu nu gëm dañ Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena kun gi tax yalla bur mi ngi ci sama tenk Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna wax sant len yalla ñu sant ko mune xam ngeen lu tax mané len sant len yalla ñu ne ko dedet mune da ngeen ma am te xamu len ma li tax ngeen am ma moy lu ne bu wote la ca bokk dong koy wuyu Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna bind bam sasin li ci jinji liko ci yalla may te moy accept ci hisab ak aduna ak alakhirah ak momel gudul dañ mukk ak mandigu mardul top ak sante gu andul ak jambat batay masna bind ataya li ci jinji liko yalla may ci ataya te moy barke ak jappandi ak tawfiq ak demuk yaqku yi ak nakh yi Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna laaj Serigne Basirou domam ne ko sa keur ni jaay ko fa faatu nuñ koy def mu ne ko dañ koy sang ko julle ko ñaanal ko yalla mu jeegal ko mu ne ko fi ku fi faatu dañ lay tabal aljanna Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masna jox ay nit aw ñam ñuy jëfëndiku am ko wax ne bismillah barkep Serigne Touba Serigne bi ne ko ñam wu xalse to res ak jamangu nonu skay waxi serigne bi ci touba wajhal ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad serigne basiru masna ñew ci serigne touba qadallahu lahu makhtar lahu muneko koku kan la muneko muhammadul basiru muneko fo joge muneko touba serigne bi neko joge nga sa keur bay nuro nak sa keur nu jaay gañu na kokki waye amna luñu woro liñu nuro moy barab ku fa nek di jëf lu bax sofato ñu jëfëlante ak mom la gëna bax budé touba budé kokke liñ woro nak moy ku nek kokki di def leneen bu faato ñu fayante ak mom loola sa baye nak daraay lu bon xamul yoonu kërëm Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena sama Touba gi lima fi jëk faggu moy lu fi way jaamu ñu nang ko kuñ fi sul nga texé Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena way dana ma jëbbal mbirëm fekk ma ci mbir ma yabal ko Touba ngir bëgg sotal mbir mom ma fekk buma sotalé mbir momé ba jublu ci mbiram am til ndoxum Touba wala sufas Touba jituma ci wa jojé ma fa yabalon defar mbiram té agguma waxi serigne bi ci magalu Touba waman yu'azim sa ila Allah fa innaha min taqwa al-qulub serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu masla wax talibi ci bisub magal lepp lo xamne buma len gané won na ngeen mako defal sa su bis bobé accé na ngeen mako ci defal daldi genné juroom benn témèr ak juroom benn fukk waxné nañ ci jënd suukar genewat juroom ben témèr ak juroom ben fukk wax né nañ ci jënd warga genewat juroom ben témèr ak juroom ben fukk wax né nañ ci jënd café genewat juroom ben témèr ak juroom ben fukk wax né nañ ci jënd ciép genewat juroom ben témèr ak juroom ben fukk wax né nañ ci jënd ndawal serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu nana bis bobu ku koy fonk bu ëllëgé sunu borom dana la jéggel bakkar fañ la togg jëf ba fa nga waccé ligéy serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu magal bëggal la ko daan wax léralé serigne bi ci serigne akub talibé serigne touba qadallahu allahumma ikhtar lahu masna dajalé talibé tarbiyé yi bobo mi ngi touba di jàngalé di mi ngi touba di jàng di leen wër bam am ab dir mu ne len sante len yalla ñu sante yalla mu def ko ay yoon taxaw joxagn len ne len mbirum serigne akub talibé la am luma len ci bëgg xamal serigne bu matup serigne ak talibé bu wi wi ndigal bu bis penc ba daadi cey tek luy tek talere ben lañuy doon lolu di tal ndani lolu di tal lampe yi ci dakaru ana num tuddu ñu ne ko ay dinamo mu ne bu ben také ya ca dess mu muy def ñu ne ko yépp ay takando mu ne nonu la démé dama bëgg lima leen di digël diko jëfé bu ngeen ma gisatul donte goor ko goor leen koy digël topi leen goor wala goor serigne mahmoud fall neena mas nañuy jang fi barab ba am fa fukk ñaar bamako seddo magne ma andal ma fab sama ñent ñew jox ko serigne touba khadallahu lahu makhtar lahu mune ma noko amé maneko dañ doon jang ci kër diw ba am ko fa mune ma manam yalwan dal maneko waw mu fab ko yonne ci keuyit ak sondel bam ñewé mu tek ko diko ray bam yag mune ndaxam mbirum dongo buñ raxul ni la léré waxe serigne bi ci serigne abdul muhaymin ni domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul muhaymin ko xam aw turam do lak waxe serigne bi ci serigne abdul jamil domam serigne touba qadallahu allah makhtar lahu nena abdul jamil fatul dana fi am temere at da nek fenen serigne abdul jamil soxna khadijatu fall moy wajuram serigne abdul muhaymin soxna fatako job moy wajuram man nga delu ci safatu sira xol ko ci xatu 62 waxe serigne bi ci serigne cheikh fatma wax nañ ne serigne fadlu ak ñeneen ci wa keur serigne bi khadallahu allah makhtar lahu dañ ko daan andi ci serigne bi na ko ñaanal ko mu ne len bis da ngeena bëgg seen doom ji gën sama doom yi waye duma ko nangu waxe serigne bi ci serigne adama geey serigne bi khadallahu allah makhtar lahu mas nako ne fajna sa aajo mu dem dar am lum defal sama lawbe mu wéxalé ko aw fas mu ñew jox ko serigne touba radiyallahu anhu mu ne ko noko amé mu wax ko serigne bi ne ko bëgguma joju alal da ngay dem fasa neegu nday nga wut fa ab témèr mu ne ko neegu ma sama neegu nday dañu amul dara waye ma babu geey neegu ndayam am nañ te ma nga ca dara ja di jang dal di dem jëliko mu ñew joxel bopam témèr joxel ko témèr waxi serigne bi radiyallahu anhu ci serigne massamba diop sam serigne massamba diop sam bi mu wujje sunu borom ba serigne touba qadallahu allah makhtar lahu wax mam tierno ñu taxawuko dañ ko fab atanuñ ko ñu wax ko mam tierno mu ne nañ set ku tuddu abou bakarin ak omar ak usman ak ali ñu fab ko ñu ñew fab atanuñ ko buñ ko waxe mu teju abir genn ne nañ set ñenti muhammad yo xamne topé fu len te kenn te ku ne watuna alquran ñu daldi ñew fab ko serigne bi biñ ko fabé serigne sin moko jëkke julé serigne isa jenn julé andak ñi ci atuba mam tierno julé andak ñi ci penciima serigne mor habsa julé andak ñi ci armélia bañ noppé mam tierno wax serigne isa jenn dikkel yegaliko kilifa ga bam accé da fekk serigne touba radiyallahu anhu mu melne ko ko don xaar di tari alquran ne ko isa masamba wujuna boromam mu ne ko waw mu ne ko jebal ngeen ko ko ba noppi mu ne ko waw mu ne ko num deme mu wax ko nam deme lepp serigne bi ne ko masamba da bok ca wali yu jekk ya bobé ñukoy fat da fekk mu am lum ñaanon sa borom te mayeguko bi muhammad ya accé lat sék mu may ko ko waye bu ko ko mayut won duñ ko attan lim doon ñaan sunu borom xam nga ko mu ne ko dedet serigne bi khadallahu lahu makhtar lahu ne ko dane sunu borom asaman yi juroom ñaar la jaw yi juroom ben la bu ci ne dama bëgg nga may ma maram ci téméré jounéek ñetti jounéek ñenti témèr ba Muhammad ya di aksi la dajé ak mu may mu ko koy may ma samba da ñu ci jamono ba bayé ko fi musta togn boromam musta togn moromam la ko yalla digël def nako lum ko téré bayinako waye ba nga xamé né duggal nañ ko ca kër ga ba dox ñetti tank ba aji yéta jëm yéko jaamu yallaam nga lamuy bari bari laaju ñuko ca dara na nga def ak Ahmadou Bamba lañ ko laaj mënu jubok mom ñu dal da fay tambalé atté Serigne Touba qadallahu lahu makhtar lahu neena masamba rusumako gërem ci mbolo mi ndax limma defal ci kanam mbolo mi lako defé subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon lolu moy li nga xamne moy waxtan yi mu dess kon ci téré bi batay ñentel bi li nga xamne moy lettre yi nga xamne ku bax ki da naka bind len ci njabot gi ak talibi yi bim nekké ci geejgi way kon inshallah tabarak wa taala mom lañuy tejé waxtan wi e lettre yoy nak amna ci yo xamne yit nak da nañ ko hormal duñu ko tudalé ndax amna ci yo xamne suñu njariñ nekku ci amma ci yo xamne itam len ndax lu ñuy waar itam neeku ja waye yi nga xamne ma sa ca doliko ci sun digënté sun borom ci ak ragal ak ak farlu ak sopp Serigne Touba ak wër ci mom ak woluko ak doylako ak yaakar ko yo insha Allah taala daan ko indi indi yi nga xamne moy yi jall waye yene ci dess nak daan ko hormal bañ ko indi kon no ngi nuy ñepp di siar ñepp di fasiyene eggalé li nga xamne kon rek insha Allah tabaaraku taala moy li nga xamne mo dess ci waxtan yi ci katunu yalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Touba Mondou bi duna weureugal kep

am jaayante nag jaayante moom yoon yi lépp daa jaayante rek ina la astara minimum yi na anfusahum wa amwaluhum bi annahum jannat na ngeen jaayante jaayante moom ëpp solo kon yow mi xam yaa jir jaayante ñu sa ginnaaw ànd yow ci liggéey bi rek ku yëgal sañu àll gii nekk jëriñ ndaw yi tuwaaji kalambati ca Amérique ñu ñu ko jàggal di ko soññi moom itam yéen di ko sëñ Modou Ndiaye mu jëriñi àllu xasida yi te loolu xasida yi moom ñëpp moom mooy lépp tax siñ bi dee ne ku bëgg àgg ci àll di jànq sa it tuasilu aqdami ila laa abidan bila xalwati wala abqa kama ana kon yéen bu ngeen jiitee loolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokkul ci yéen ndax kilifa gi nga xam moo yëri xasida yi kat moo si am sa moom ci liggéey bi la bokk kenn mënu ko ci waaye ñu kon ñu ko suñu Pape Amar Pape Amar moo nekk moo mooy jëriñi Nour Daara yi tuwaaji kanam Canada Nour Daara yi Canada ñuy woo sëñ Pape Mama Diarra Mama Diarra kan nekk Canada sëñ Pape Mama Diarra ñuy woo waa Montréal ñuy woo waa Québec ak fu dëkk nekk ci Canada ngeen gën a yëngu da ngeen yëngu sa waaye yokk leen seen yëngu te góor góor ci ñuy ko yëgal sëñ Babacar Diouf moom it jëriñi Nour Daara yi na Canada la nekk waaye di ko yëgal sëñ Moussa Dieng nekk jëriñi Saloum Safir yi ci Canada ñu ngi ko yëgal Saloum Safir da mooy yóbbalul tukkat yi rek kon nee na yàlla na yàlla defal turu muy nuyu borom ñu di ko yëgal sëñ Diouga Dieng mooy jëri daayira du Saloum Moussa ba tey Canada ñu ngi ñaan yàlla defal leen yóbbal bu ngeen bëgg am ko ak sëñ Touba di ko yëgal Soxna Fatou Lo nekk jëri Mame Diarra ci Canada ñu ngi ko yëgal ak jigéen ñi fa nekk ñëpp soxna Ndeye Dama Sall nekk jëri Mame Diarra ci Canada ba tey moo itam ñu ko yëgal Mortala Sall nekk jëri sëñ Touba Arsanti ñu bëgg yor Touba ci kanam waaye di ko yëgal sëñ Cheikh Ndiaye nekk ci Touba ci kanam Brésil mooy moo ko jiite foofu sëñ Mohamed Thiam jëriñ sëñ Touba nekk Brésil ñu ngi ko yëgal liggéey bi di ko soññi moog ñu ma àndla ñëpp sëñ Asgéré jëriñ moo nekk jëriñ mooy ñëw ki jëriñ jëriñ fédération Brésil ba nekk fa Brésil ñu ngi koy woo di ko soññi waaye di ko yëgal sëñ Cheikh Dioum nekk Mexico ñu ngi koy soññi moom ak waa Mexico yëpp waaye di ko yëgal sëñ Ndonga Fay jëriñ Touba Uruguay nekk moo nekk daal Uruguay waaye di ko yëgal sëñ Fallou Gueye nekk Sapon ñu ngi gën a soññaat suñu bopp rek di woote wala continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie kon ñuy woo ñëpp rek di woo ca Chine suñu mbirum booy ma jëriñi sëñ Touba ñu nekk foofu ci Thiène Gouane Sow ñu ngi koy waa di ko siyaaroo Sabit Rassou bi nekk foofu mu siyaare yëngu mooy Sadou Ibn Abdou Khas di wooti Mamoudou Gadiaga ko nekk ko naa Touba ci kanam nekk Chine moom itam ñu ngi koy soññi kaddu gi ku fekk mu nekk ay jafe-jafe yàlla na ko sama boobu tàggal yow ku fekk nekk ci xiwal yàlla nga yokk ku fekk nekk ci wér yàlla nga wér ku fekk nga am benn projet booy lijjante te mu tëy sotti bu kaddu gi assee ci yow yàlla na ko sama boobu sottal Bakki Sow Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabi yu awal bi nga xam ne mooy Sahadou Mahamadou Nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkati suñu mbir yëkkati seen mbir defal leen jàmm defal leen xéewal musal nañ ci ndogi réew yi ak ndab ya joxe leen xéewal réew ya te musal nañ ca lay gàllankoor waa réew ma réew yëpp yàlla fi yàlla fi jàmm ci njëkk ngeen fa nekk yàlla bu ci kenn am yenn jafe-jafe waa daal fépp ab daayira nekk fu mu yàggaar sëñ Touba daayira yi nag nañ jóg te xam président daayira yëpp dañu xam ne liggéey bi liggéey sëñ Touba la ni ñuy def ci daayira yooyu lañuy 20 euros yi jël wala 5 euros 10 euros yaay jël yi jël di ko def ci liggéey sëñ Touba bi yàqu ci liggéey sulel dara lii ab ndole nag kenn ko yaa ngi def sa kër sëriñ yaa ngi fa yóbbu sa addiya bo teewu laa bokk ci daayira teewu laa def la nga war def sa kër sëriñ kon li ndole la ko suñu mënta waxee woon mënoon la da nga def muy ndole rek bu ko defee ñëpp gis na résident yi xam nañ ne benn milliard bu ne milliard gi nii milliard nga def si ñaar téeméer kenn mu téeméer sujet kon bu lamp tàkkee bokk ngeen ca bu addi soo amee am ngeen ca bu fajukaay amee bokk ngeen ca kon ku ci xas si ko si ñaar téeméer kee ëpp si sëriñ bi kee ëpp si

mel ci yonente bi ne ay sahabam ak wa kari bopam ya ci xolam ak yaram moy sahir ak batin te lolou khassida yako fa yob madahtu rasulallah hatta ka annani ma'a al-ali wal ashabi bil jismi wal qalbi mu del waxati ne yalla defal nako ci khassida yi lu kawé ndortam bam waye kawé ndortul kudul momit ya ja'ilan khattiya fawqa dhanni wa dhanna khayri ya 'azim al-manni del waxati ne yalla defal nako ci khassida yi mu jup manam jim khassida yi don lu jup kocc nga xane boko don xol do ci gis njumte do ci gis bu yaq te do ci gis lu jubadi ndax lolou day am ci waye lele nga gis waye wo xam bi lay wona pièce bi manki wala dal lolou do ko gis ci khassida yi seigne touba ben waye ku ci saxit mu jubal la moy limi wax nan wajhal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida bokko na ci li gëna reuy ci jarani khassida yi moy day yobbo ci yalla ci lulul ben ciona ndax am nañu agoon ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ak ñu da agale ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ag jaarale seenu nit fu metti lay doon da ngay ba ngay boole xif ak mar ak beru wet lu yag yag di xalaat yalla di sikkar fo tollu wacci adina wacci ñoñ adina ñep def ko ab diir bu yag yag yag yag la la ci dikal do la ci adika waye khasside yi aji wul lola señ bang koy wax sama mbind day agale ci yalla ci ludul khalwa ci ludul ngay wet xana man nga ne ci bi nit ñi yor ko di taxaw mom diko jang bonopi di dox say soxla ak yep te teewul mom limi def mi ngoy def fali wu ci dara fan yele dafa am kuma wax ne ma xasse day dal dama gis ne nit ñi selle gi ñu wara andal diko jang

ginaaw day defar nit ak tërbiye, ki seetlu tërbiye wu amagut ak defaru, kooku la sax xasida gën a soxla. Waaw, ndax sëñ bi dafa waxoon ni moom bi mu jugee, bi mu ñëwee àddina, li fi indi woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi indi, te mooy tërbiye nit ñi ak defar leen, teg leen ci aw yoon. Bi mu ci nekkee ab diir nag tubaab yi am ci moom yoon, jëlee ko ci ak njabootam, taqale ko ñoom, indil ko ay jafe-jafe yu bari. Nee na sunu borom ne ko ginnaaw looloo doonoon sab liggéey, te noonu yooyu sama noonu di say noonu dox nañ sa digg ak loolu ba mënatoo ko. Léegi li ma la ci defal kon mooy xaside yooyu nga doon waaye jëmale ko ci man ak ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, def naa ko képp ku koy jàngati mu defar la taxoo la. Waaye yëmu sax ci jàng gi denc, am denc, am ko denc, nañ ko fu sell warmaal ko di ci set sotti laj ko ak di ko bége. Loolu ba tey ku ko def moog jàng ngay yem. Wax déggoo sëñ bi di wax ci jalibatul maraaxir naan wa hab li man xaafisahu aw xassala bi ay wajjihin bin nabiyi amala, mayal képp koo xam ne mokkal na xaside gi baa mu am ko ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bépp mébét bu ñu lépp lu muy mébét rek may ko. Waaw, amin wa nag sàttu ci sax nag nga amin ko amin bu jaadoog yooyu nga xam ne boo defoon ne mbokki ndawee ñoo la bu sa bii xaw ko randal fenn sax du tee la nga ci war a am da nga ko am, ndax bi ay wëccin la wax mooy ci bépp anam. Loolu bokk na ci njariñ yi làmboo xaside yi. Ginnaaw loolu la làmboo nag di aw yoon, sëñ bi nee na ñoo kawee sëriñu tër bi ñoo kawee sëriñu tarax yi, te kenn ku ne xam na ne suñ sëriñ yi nga xam ne ci lañ aaju ci ñoom buñ leen gisoon rek war ma ji ñuy àndal dañuy daal di summi suñuy dal summi suñu mbax na fas yéene leen a warmaal ngir jëmbi suñ tuba. Te xaside yi di kenn ci ñoom gën a kawee ñëpp sax, ndax am na bis ma koy laaj suñ Moustapha suñ Saliou ma ko yàlla may gudd fan ak wér, ne ko xaside yi daal man ne ma bëggoon nga wax ma noo leen gisee. Mu ne ma xaside yi moom ñooy suñ tuba, daa ne ma ñooy suñ tuba, ñooy doomi suñ tuba yi wér. Daa ne ma doomi suñ tuba yi nga xamoon sax ñu baax, ñii nga xamoon kenn ku ne sëñ bi day sa bàyyi waaye am nga daneen nday judul sëñ bi. Xaside yi nag sëñ bi seen bàyyi mooy seen nday. Daa ne ma ndax li ko sabab mooy boppam lay génne, li ci moom lay génne di ko bind, ndax lii laa nii laa mel, nii la ma yàlla defal, nii la ma nangam. Loolu ci misaal rek boroon xool ci àddina ak fi mu toll fi ni tubaab yi lépp looy mën a jëflante yoom te bindoo ko day mel ne loolu saxut. Waaw, kon bind gi moo taxaw sa taxawaay sa jëmm yow mi taxaw. Bind nga moo tax loo saxalati mu sax, loo dàqati mu dàq. Sëñ Juma nag mbiram mépp noonu la ko defee ci xaside. Waaw, mooy sëñ Moustapha sax dolli na ma ca ne ñoo yor secret bi nga xam ne moo yor yoon wi. Dama fi ne xam nga gisoo tuba ni mu yaatoo, sëriñ si ni mu yaatoo, waaye boo fa demoon gisoo ci kenn muy xëy ci loo xam ne bu ko bàyyi woon yoon wi taxaw. Ndax ab ak mbootaay lu mu ndaw da nga gis ñu am bureau, am ay machine ñu cay kàcc ku ñëw ñu ne la bureau baa ngi nii, liy doxal jëmmi société bi wala nangam mi ngi nii, waaye yoonu murit ak ni mu rëyee te loolu amu ci amut fenn fu ñuy daje di nos naan nii la war a doxe. loolu li ko waral mooy sëñ Touba daa def secret boobu ci xaside. Àgg na ci ne ma su kenn jugee woon Ndakaaro wala faneen di ñëw si Touba ngir yàq gu muy yàq, xaside ya koy kar ci yoonoo jëflante moom lu tax mu xam ne li mu doon bëgg mun ta am. Mel na ne sëñ bi daal lépp da ko programme ci biir xaside, ni muy waxee may ko yàlla may yépp ci biir noonu la jëlee secret yoon wi def ko ci dëxañ ko ci biir. Moo tax man li ma jàpp mooy saa yuñ ko noppee jàng mooy àddina tukki na moom. Waaye laa bokkoon li yeneen bi waxoon naan da ngeen dem ba mujj jamono sallallahu alayhi wa sallam li mu doon wax ne da ngeen dem ba mujj jamono jullit dëgg dootu am. Lii am mooy kuy tuddoo jullit nga xam ne day mel ne jëmm ju amul ruu. Murit bu dem ba bàyyi jàng xaside xamal ne loolu da nga koy tuddoo waaye doonutoo ko. Waaw, ndax murit lu néew war ngaa mën a am xaside yoo xam ne da nga koy saxal bisu sa nga di ko jàng. Te gëm na it
Seigne Touba ngay jàkkaarl maanaam boo ubbee xes léegi rek moo tax ñaare du ma bëgg booy jàng xasida ni boo yëkkati xasida ni rawatina sax boo yëkkati xasida di sol ay mbaxana wala ngay wane jenn daraja ndax kenn ci njabootu Seigne Touba gii ñu yaakaar rek soo soloon sa mbaxana wala dara ba mu teew da ngay daal di summi sa mbaxana te Seigne Touba nee na fuñ koy jàngee rek maa nga fa waaw kon boo tàmbalee wóor na no wóor ne mi ngi teew bu teewee nag teggin ya ca war daa mat di sàmmanteel bu baax baax bari na ñu ko dul bàyyi xel waaye loolu lu mat a bàyyi xel la waxuma ko waxi digal leen ko nag waaye labiré la rek la malaanum ker penca ngi nag ko far bu bëggee na far daal di sàngoote jël waaw ndax loolu li tax ma waxee ko noonu it mooy sëriñ bi bi mu nekkee njarim am na bis mu wolu mag ñi woo suñ ma Samba bu ñëw mu ne ko jàngkat yi kat borom jàng yi kat nee na da ko bëgg di dégg fajar fekk bu guddi rek lañ naa jàng te sedd bi metti na fabal lii nga wëtal si jàngkat yi ay mbubbi sedd daal di jël lu mel ni ak ngisan yi yiñ ko ko suñ ma Samba ne ko damaa bëggoon lii des fi te bu ma demee ca kër ga fàggu ko jënd mu ne ko xam naa ko xam naa ne mën nga ko waaye damaa bëgg ba ëllëgee buñ may buñ leen di fay fay ma waaw nee na mu jël ko ba mu demee fekk ñu dajje gaal ci bitu yu naar yi newoon foofu fukki mbubb benn ne ca.

sax ñu defal ko ci genn xassidam muy nooru dalini ngay wax wajhal kitabati manafih annabi kama bihi li tasunu tunbi bu kenn deg wajhal gi ba tax nga jappale day ñaan dedet señ bi neena mom liko wutele ñu ñëk ñe moy ñom dañ da soxla dara ñaan ko yalla mu may len mom nak day yalla da koy may ba nopi nako ñaanal ndax ni ngay ñaané dama neex wa ñaané wi mo neex yalla lool nak ki nako tagatu na ci abdir ni mi ñaané sunu borom ni mi dalé ak ni mi mëne dugg borom

tapé dof nak du la xémé ba di la roy ci li nga né motax di ci yam ndax am ndox kat lu bax ci nit la kenn ko da xamné du wañ dara té lu bax ci nit la waye bo ci nané lu ëpp rek sa biir metti Seigne Touba deful luy loré waye ku ci loru ya lor sa bop xam nga paka wala fétal wala nangam ni mané loré ni la mëna jariñ waye soko yoré té jublu ci jariñu rek di ci jariñu man nga baña xam lor ci bu ko waye sa so ci jublo lor rek lor ci wa bu re xes di non la demé di ci ëppal baxna ci lol it nak man sax jëppuma li ñen ñi di wax nan amna ci xasside yoy laaj na ndigal deug la man na am waye dafa melni señ mom lam bëggut ko wajang mom ci babu dana fexé ba du feñ nit ñi duñ ko gis ba diko jang man dal lima japp moy xasside guñuy tek beut rek manes nako jang waye nak eppal gi mo bon eppal gi mom upp na def ah ndax sel gi ci gim laaj ak teggin yim laaj amo katan gi dina ëpp ëmmu carton gi rek dé ci def ndank rek waaw dé ci def ndank loolu batay lu mata léral la motax fani rek amna bis ma dem ci señ am setu mo señ sahib yalla nako yalla yagal lool tamé ko ak wër am nit ko yalla xeer ci ligéeyal señ touba ci xassida yi la ma ngi fepp ñu waxtane xassida baxna lool ñu fatale ko ndax señ salihu mom ma téwon ci loxam jangal ñu yar ñu xirtal ñu señ touba ba bëgg gi ñu am ci Seigne Touba ak yitté wo guñ am ci Seigne bi ak ci xassidé ganaw Seigne Touba mom lañ koy santé bari na lool yé nañu ci lool ci xassidé ak ci Seigne Touba ci ci sant bu baax diko ñaanal suñu borom mu ag fu kawé ñottam amna bis mu may wax naan ma ñëw fa am jangati xassidé yuñ fa tassé lool ño xamné ay maraxib lañuy jang ma nak dañ ci jang lu ëpp ba xawa juyo ak seeni wajur ak ñi mënatu ñu nekk ak ñu nekk mu ne won ak waxtaan ak ñoom ta wax leen na leen bëgguma ñuy taxal yaq deru xassidé bëgguma ñuy yaq deru xassidé waaw ndax amna ci lool kuy jang xassidé ba ñepp xam la ci mu ne nga yor yenn jikko yi dañuy tuumal xassidé dañ nan kon ni ñuy wax ci xassidé du dëgg ndax diiw nga ni dëgg na mi ngi jang xassidé mu ne munta mel nangam te fekk booba ñi ngi tuumal xassidé te ya leen ko tek te yaw la du xassidé motax loolu lu mata bayyi xel la nang ci soñ sama bop du ci soñ bokk talibi yeb ndax Seigne Touba mom wenn beuyitam rek epp na Seigne Cheikhou Naam Seigne Abiw masama netti leen ñe da dem Seigne Abiw mom la huma kanen ko ne ko dama bëggoon nga jox ma xassidi yo xamne makoy saxal diko jang xamne lima fajuk ajuk adna al akhirat la ci sax ñe ma waxe bagal Seigne Abiw mu ne ko waxala ubay loolu xassidi sax epp na ci nel aw beet da na ko xana gisul beet wi mujj ci muqaddimatul amda bolé na tuddu yalla ak tag ko bolé tuddu yonenté bi ak julli ci mom ak tag lepp ci yonu beet minallahi rabbil harsi tuddu nga yalla tag nga ko abkhi salatuhu bi taslimihi julli nga ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam lil mustafa bang ko waxe tuddu nga yonenté bi mukhji lil yammi tag nga ko lepp mo bare ko ci yenn ala yenn beet wore ko ci saxon doyna sa way nak leleg ba ci dang koy misal sax ci ñam yi leleg nga gis ku bëgg yenn ñam lool waye benn bis la cey jël lu upp rek mo doxé fa guri ko ba dootu ko sax fuñ ko ci xéñal té sax mu waccu wala dara loolu mën na am ci mën na ci am bu xé nga dem ba sik xassi ak diko jang ngir dara yi manam sayene kuy soobu ci xassi baxna nga xam liko taxaju ñeuk señ mom neena adina musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gont dara lu massa def lu adina tax am lu massa def yalla ak yonenti yalla di sax sang yonen ba di sax xarit fo toll ya nga liggeyal ki di jam kale kon nga xam na xassidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so bëgge gis ndariñam jariñoko ci lako taxaju bo jëlone ab pousso bëccé dag du soti pousso ñaw lañ koy def.

boko bëgg jarino ci ñuy jarino ëpp so du soti xassidi yalla ko taxaju ku koy jang nako jang ngir jëm yalla waye bu ko jang ngir di wër ci xassidi gëssu naan xassidi sangam koy jang da nga am xaaliss ku koy def ya nga togn señ touba ndax xaaliss taxutoon bind ko adina taxutoon bind ko waye so ci saxé nak yalla mo baxoo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba gën mayl bo fi misal bo fi jigo ñu ne suñu

motax kuy jang khassida te duko selal duko def ngi jëm yalla lo ci munta am tay ak ëlëk ëma waye nak so ci deewul lanen do ci am yalla te do ci am lola te man nga dem ba sik khassida gi te ak alko xajna ci ndax lu seigne touba def kuko sikal loy lu mata xam la ngoy def ngi jëm yalla ndax bo gisee jalibatul maraxib seigne bang ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga tarbiya ci khassida kep ku yër khassida gi waye ngir dem yalla de waaw amul waxuñu nga jek jek yegg na maraxib xewna ñepp nga koy jang na ko jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko ko am lo bëgg dang ko am ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yoonte bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go doon top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am ndax seigne touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaangi nax sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy seigne lahat waxon nako.

ba tey lu mata xam ci xasida lu ko def ngir dimbi yàlla takk takk yiñ ciy defat yooyu yépp mën naa ñàkk daal pour man. Demal ba ci biir sàngam nga weddu ko defal li julli ñaari rakka yépp yaakaar naa ne lu mën naa ndax su fekkoon te ne daal lu ñuy jariñ a ngi ci sëñ bi dana ko ci defaat ndax sëñ moom lépp luy jariñ ab talibe tey ëllëg bàyyiwu ci dara lépp def na ko wax na ko leeral na ko ba mu leer. Sëñ bi wax na bind na jëf na ñu gis te digle na lii moo ko war kat wàcc na musula may musula fa waaw bokk na ci te fi jamono toll it képp kuy tudd ab talibe laaj na loolu ngay xam doxinu mag ñi sëñ tubaa yar ak ñim jur ndax ñoom fa sëñ tubaa bëgg ku fa aw ñoo jaar ci digg ba te bayiwuñ ci dara xëy na mel na ñoom sax dana jafe lool wala mën nga ne du mën a am waaye nag royo leen moom dañ koo def lu dañ koo santaane sax li sëñ Saliou doon wax seytaane mooy def sëñ bi daana ko wax saa yu ma jugee soññee ba ñëpp jug fas yéenee dem seytaane jaar ca suuf naan leen ah jëlul ngeen ni sonn waaw ndax li mu leen wax mu ngeen ko mënoon lu yëfiwul si fekk loolu lay seytaane la ak naan duma dugg ci saxaar yenn samay bagaas dëgg la dugg ci saxaar yenn say bagaas moom ak ndof la waaye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax sëñ bi nangul na la sa tali bi xamoo ko kon lépp loo gis doomi sëñ tubaa yi nga xam ni moom wóoroon na la wóor na la kenn ne sëñ tubaa nangul na leen waaye saa su ne ñi ngi gën a xeeb seen bopp jàpp ne duñ dara di gën a aw ca yoono di dem ñoo ñooy reyukaay yenente bi waxoon te waxoon ko kero sang ashaabi kan mi jom bi ayihi muxtadaytu mi

ndax ko ci ko ci andal ko ci gis su aw dox yinam mengu wut ak ni la yalla bindé da nga dem ci kanen ñu ngeen mengo ngeen and motax señ bi fixé wut yef yi fenn kenn ku nekk fa sa buntu ne fa ngay jaaré ngir ag ci mo waye baxna lool nak ku ne fa ngay siyaré fa nga bok nga gesso xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam da doxé so mënta jëf leppit nga jël ci lenn rek def ndax señ bi da na wax ni taqo ben buntu diko ubbul diko fëgg bu yagge ñu ubbil la buntu man qala al baba wala jahala ci taqo ben buntu diko fëgg bu yagge ñu ubbil la buntu yeb ci misal amna fan yele kuma ko wax neena ko man de ba xamé ne señ saibu mi nga xamni moy señ buntu ci señ tuba mom yalla da ko mayon matale yeb fonku diina ci wallu yeb mo na balako fonku señ tuba

laaj na lool nga fonk julli juróom, ndax lool rek mënoon a dindi aw génne aw tàngooram mooy julli jot ngay def leneen lu dul julli. Am na ci koog da ko romb ne ko julli nga, mu ne ko julleegu, mu ne ko demal julli ci. Rombaat ko ne ko julli nga, mu ne ko julleegu, mu ne ko topp naa sa tànk ba ca kàmb sawara te gisuma fu mu dëkk. Boo julliwul da nga tàbbi sawara te kenn du ko mën a faj. Bokk na ci li mu gënoon a bañit bopp bu saq saqal ay bopp, képp ku aju ci moom war nga ko maytu. Bokk na ci li mu gënoon a bañ mooy sàggani diine ci wax li yëpp. Daan wax naan diine mooy li nga xam ne ku ñi ci raw raw nañ ko ba faw, ku ci raw it rawee na ba faw kenn du ko mën. Daan ne diine nag lu bari la, ndigal yi bari na, tere yi bari na, waaye ndigal yi la ci gën a far te gën caa war mooy julli juróom. War na képp kuy tuddoo ab jullit mu farlu ci te bañ koo jënde dara, mbaa su ko deful mi ngi ci fenn yu weex tal te dee su ko limaale ci julli di teega la. Daan ne tere yi bari na lool, waaye la ci gën a ñaaw te gën caa bon te gën caa mat a gaaw bàyyi mooy jigéen guy dem góor guy dem ci këri jigéen, benn mu difa wuti tib bu mu saqami wala góox bu mu naan wala mu difa jéggi waxtaan. ñaaw na lool te ruslu na, te ruslu na kam yi tuddoo moom moomu ba nga ko yëgee ak bu ko yëgu te deesu ko limaale ci talibe yi teeg la te mi ngi ci fenn weex tal. Waaw mi ngi ci fenn weex tal te deesu ko limaale ci talibe yi teeg la. Bokk na ci li mu gënoon a bañ toog loxoy ne toog nii rek defoo dara, defoo dara maanaam waxoo jëfoo. Xam nga loolu sax tane na ndax kenn du la bindal Bakar, waaye kenn du la bindal tuyaab. waaye rawatina nag ngay wax wax ju jëmul fenn yoo xam ne doo ci am tuyaab bu la Bakar mën na la caa fekk, wala ngay jëf lu am lu njëriñ. Ku déggoon addis boobu yonente bi salaa alei wa sallam daa ne ma fàtti nu ko waxee daa ne bokk na ci li war ab jullit tukki ab jullit dëgg mooy bàyyi lépp lu ko amul lu njëriñ. Waaw ma fàtti tarkuhu ma la yaan fàtti lu jiitu quoi lépp lu la amul lu njëriñ loo xam ne doo ci am pay. ndax dañoo wax ak ne yéen bu ëllëgee yomal xiyam bépp minute bu jàlloon boo xam ne da nga koo bàyyi noonu rek defoo ci dara da nga ko jooyee at waxuma laa nag boo jëfoon ci mooy yàlla. ba tax dama cee misaal suñu soy bi rek waaye kenn ku ne fam bokk na sàkk koo xam moo xam ku sëñ Touba seexal la wala ku sëñ Touba jur, na sàkk koo xam jëmmi kooka nam meloon ak nam daa dundi, su munta jël jikko yëpp it mu seet lam ca man mu saxal ko te yàlla tax. Bu yàggee rek dana ko dimbali gàtt na ko ndax sëñ Touba moom ni muy doxee mooy boo doxee jëm

bu sellu yaram new ci jëf ji mom la ci nit ki am waye momit lu mandi fu mandi taxaw da koy mom lim jëf mo xam lu bax la wala safan moy lim mom motax señ bejax daan wax ne ku xam deug lum am bala jeex mu am ca lolé luddul na maté jeex ndax xam wa li nga am te mu woné day jeex dong sakku ci law mom luddul jeexati mo gëna wër te alal mom lu bari bari ñetti étape lay am li nga mom

lenn li ñam ko jox reesal nañ ko, lenn li moom sànku na, loolu kenn waxatu ko. li nga dépassé, li nga dendal mooy li ne ci banque yeeg li ne ci sa poche, loolu ñaara ci xalaam day dem bala mbaa nga dem bakk. Saa su ne nga dégg ñu naan diw de ndeysaan dem ci toll, amoon na ko lool te amatu ko. Lee saa yu ne nga dégg ñu naan diw de li mu fi baax, kooku xam nga dem na ba fi alal ji. Ki naan diw de ndeysaan amoon na ko, alal ji dem na ba ko. Moo tax li nga denc loolu lay, li nga moom nag mooy li nga jëf ci lu baax. Loolu moom wa wajadu ma xamilu xaadiran wala yuslimu rabbuka ahada, ma nga ca barab di la xaar te saa yoo fa demee fekk ko fa, ndax yàlla du tooñ kenn, du sànq jëfi kenn. Kon nañ ci soñat baax te it day ah ku yàlla dimbali ñu doon wax sànq, ku yàlla dimbali ba booy laag sëñ Touba man di li ma jàpp mooy yàlla desewul la dara. Waaw bu ko defutoon sax desewul la dara, ndax ku la may ak dund may la ngay noyyi, def la ngay ëpp julit. Ah loo ca delliwaat rek bénéfice la de. Waaw te yàlla de bu fekkoonte ne day jël droit de terre ci nit ñi, maanaam day jël ay intérêt ci nit ñi, nit ki du dese dara. Waaw kooku nag ku mat di sant la, te sant day mooy li gën a jafe nit ñi, te loolu seytaan yi koy def. Waaw ndax fi ne nii danga ko gis sax, waaye loolu nag yi ci ëpp sax ñaari danga ko gis sax ci ñëpp. gis ñoo xam ne boo leen ne ci baykat yi benn jaaral ci baykat yi, boo nee nu nawet bi def ñu ngi sant yàlla doo ko dégg mu ko. Ah ee nawet baaxatul, for nañu slëf wala for nañ tuuti. Bala ñoo gërëm nawet bi mooy déwén, bu déwén jotee nag ñu mel ne kuy baab yàlla naan ah bu meloon ne daaw di moom baaxoon na, ah bu meloon ne daaw di moom nanga. Waaw waaw bu léeg-léeg dana dalit suñ mbokk yii di tukki ñu baal ma dañ ci jot kenn téléphone rek mu tàmbali na yi sëñ bi ñaanal baax réew mi de moom fi ne tàmbalee ay jàmbat bu ko defee. fekk la ma la jiital mooy xam ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi ne woon siiw am dépassu xëy te amuñu mënuñu ko am. ñu ngi ne woon siiw génn fekk la ci réew moom mënuñu ko am. yooyu yëpp boo ko xalaatee lu la yàlla defal rek mu daal lay doy, ndax addina moom lu doy du fi am mukk ak doylu doo nga fi mën a am ak doylu. loolu it lu mat a xam la. bokk na ci it li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la, rawatina ci ñiy dëkk ñi nga xam ne dañoo bàyyi seen réew ñëw fii, war a jëmmal sëñ Touba fii, war fee yaatal mbiram. loolu sax bala ñoo indi soññeeg li ñuy njëkk a jiital mooy ak cant, ndax man maa ngi doog a ñëw ci réew mi waaye li ma fi gis sedd na sama xol, dal na sama xelit. ndax dëkk boo dem fekk fa sëñ Touba ñu fay jàng ay xasida, di fa jàng alquran, di fa naafile ci weeru koor yi alquran, loo xam ne Sénégal sax boo fa demoon lu tumalanke la fay doon. loolu ndamul sëñ Touba la, waaye ñi ko lijjanti ba mu ne ci seen loxo it na nga xam ne yëfi sëñ Touba la ñor, du seen yëfi bopp. yor sa yëfi sëñ Touba mu nag bëgg saa doxee nu la neex ba mujj mbir yi tas di yàqu, ku ko def tooñ nga sëñ Touba. boo ku tooñ sëñ Touba nag yaa ngi moom a koy lijjanti, moo tax loolu lu mat a bàyyi xel la. moo tax lu mbir mi sori ak lu la nit ñi kawe ak lu la nit ñi jëwriñ. li nga war a xam mooy jëwriñ moom da ngay man ci tool bi di sa njëkk a xëy tey mujj a wàcc, mooy tax nga doon jëwriñ. waaye su la ko ñëpp doon wax te melowoo it ab jay la rek, te yàgg fa ñuy mujj du baax, ndax lijjanti dara ba jot ci yomb na lool, waaye fexe ba dootoo ko ñàkk toppatoo ko muy wéy di gën a amal njëriñ jullit ñi, gën a amal njëriñ teel bi, te dara du ci yàqu moo gën a jafe. dafi ne ni foofu lañ toll. moo tax li gën a mat a def te mat a gën a gaaw a def mooy benn. kenn ku ne lam bëgg ci sëñ Touba mu xam ne li fekk yéenewoo ko mbokki teel bi du ko am mukk, ndax sëñ Touba day yër ay xol, moo tax kenn mënu koo jombal ba am ngërëmam. xol bi lay yër. sëñ Bey Diakhaar dana koy misaal ci ndaw su muy labat, naan dinaa ko jël waaye ndaw si am na ñaari ayib, du fekki wujj te bëggul wujj fekk si ko. boo koy labat bàyyi si pës ndaw ba jël ko bu wér, te boo jëlee boo ko dee yët wujj mu yeeyu ko, day yër sa xol bu fa dee gis seen ndaw su ko may mu daal di fay, bu fayee tuubal te daw dagg. ndax li ñuy defal sëñ Touba moom soxla wu ko, ndax bañ na ko ba xaalisa ji gën a rëy, jàpp nañ ne ko am xaalis am nga lépp te daw ko laal.

0: kokuna kep koy xentu nga xam xam bu baax fofu mu tegon tankam bëgg ko fekke dang koy liggeyal tammi deug ndax yow mi nga xamni yow yaay nit ki kep so doon tabax lu tabax do jëjëk ci baye ma soobé rek lu ko neex def ya nan ko ni la ko bëgge jadd defal fi sal defal fi nek defal nangam wa legi lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seigne Touba bëgg ñu liggeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéere yu reey rek nan ma ngi liggeyal Seigne Touba te samanté wo ci ak niko Seigne Touba bëgg ta bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggeyal lako loolu luma ta xam la man nit ñepp dal ñoo wara ma sé wat djublu wat Seigne Touba nak ta bay taxal ndax kat señ bi yag nañu téral dé ta du ba fi ba aljana dañuy téral waye nak ni mata baye xel moy señ bi dila fagul lo xamni adna ak alakhirah la yow ngay fexel sa bop lu dul dara bu yagge dalay jep sax lu señ bi jaxati wax nan señ bi dañoo wo togi añ bëgg ñoo téral ba añ bi fexé ñew jop daw dugg jëm bi du tekkan nu maslef ngir ngeneelam ni apul du yeungu du jeexit mukk ngir modi jant bi motax kenn ko ne fam ne japp fa liggey mo xam ke Seigne Touba la wala fudul ke Seigne Touba sax lum lu xeru xeru xet na xam ni Seigne baangi jakarlo mom bi ko gis lol nak ko def ci saxal ak njum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yo juume yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar meuna mucc ci ngi te lol moy dana la xir ci nga tu ja sa sax sel ci genn ci njum te lol kon dal ñun ñepp nañ ma sawat dem ci Seigne Touba ta maytu lu won Seigne Touba nak wern yon dong la am fa jëm moy xesse wax ci dara wax ni lima déssé ci bëggu adina ñatt la ku ci ne yaang ci sama ndigal ta fo mo wo dana la wuyu muy sama liggéey juma ji sama magal gi sama xesse liggéey juma ji xeyna du jeex waye leleng mu taxaw ab dir lu ne xagn na ci magal gi ab ba ab la lu ne xagn na ci xesse yi sa yu ne dang ci mané ne kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako Seigne Touba defewon manuñu ko waye liñ man lepp nañ ko def bir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla boole dimbali te defal ñu ak deg ak top ñi ngi jéggalu ñepp di jéggal ñepp di ñaan Seigne Touba boole ñu dimbali te saxal ñu tawfiq xam ngaram ñu ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak cant tay maytu jambati bari ndax dañ bay jaxat neena kuy jambat ak xol bu deewon dootu jambat ko ña de nek ci bambale yi tal nañ leneen loodul jambat ak xol ñe nek ci hôpital yi té buñu wéron sant yalla lool waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggéey la tax di joy amna ño xamna ñanga ci hôpital yi ne si waju ñoña buñu jotone ci ñak liggéey daw barax su fekente ne am liggéey te melu nam wara mel amna ñu nek fi amu dara ci liggéey te buñu jotone ci li nga yor sant yalla su fekente ne lanen lu mën di doon te yaangi dundu amna ñu dé ño xamné su néwon si ñu délo ci leen fi bañ mëna jëf lu leen jariñ fañ né waaw kon yoy yépp Seigne Touba daana wax né bala nga sant yalla ci lim la défal da ngay sant ci lim mënon na def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sant yalla fuñ tollu mom do nga mëna tax xéewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara an-nas la yaskuruna fo xol di ko nan li ëpp ci ni leen dul sant te ku santul rek wedd nga te saytane mi nga xamné moy suñu non bëgg suñu lor te bañ suñu jariñ fofu dong moy ab buntam fexé ba nit ñi duñ sant wax bañuy waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktharahum sakirin lako wax dana leen jugge ci sen ndayjor ak sen cham sen kanam ak sen ginaaw dana fexé ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te dana fexé ba far ak cant ci sen xol duñ la sant kon lolu nañ koy baye xel bu baax tay sant Seigne Touba mom mi nga xamne mom lañu yalla bolé lepp luñuy jariñ adna ak alakhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla bolé dimbali ta saxal fi kiko fi nekkal di cheikh sidi al muhtar may ko guddu farak wer ba mebet yi mu mebet ci Seigne Touba fasiyene ko liggeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñottam ta defal nako ñun ñepp liggey bi ngeen liggeyal Seigne Touba ci radio bi liggey bi ngeen liggeyal Seigne Touba ci radio bi ma nga ñaan Seigne Touba ngeen dajé ci tawfiqi Seigne Touba ki nga xamné moy jëwriñ ji di Seigne Ibrahima Ndiaye moy ñi ngi koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax ma ngeen nekk fi rek na ya ci taxaw di xolé waye koy du am sens ndax mir buy dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def wa te wati Seigne Yantibi sallallahu alayhi wasallam balighuni walaw bil aya na ngeen ma jotlil donte ab aya la seigne touba yot ni yonent bi waxon rek la wax lam defon mom la def bagn nako bané wama abahu ya abahu lum bagn bagn na wama ya abahu abahu lum bëgg rek waaw ño ben la bo xamé seigne touba xam nga yonent bi bo xamé yonent bi xam nga seigne touba kon nak seigne touba bëgg na lool ku ko jott li biram bagn nako bay wax ne len rek la muñta jéggalé ci adina moy kuko def yalla dana len atté moy nit jogé feulé di gëssu mbiram ñew ba essi ci yow ngawon ko melaw tax mu gedd depp jeriñu kuko def bo ligé yalla dana len atté lool nak man nay ci melaw wu né man nay ci jëflanté bo jëflanté mom bam na cham mouride nek ni lañ mel té mouride mo aw tour la seigne touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu ko té rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir seigne touba yo xamne man nañ ko yamale ci sunu bir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd seigne touba té ya ko def ya ko tek lolou lu maddi maytu la yalla ñu yalla bo la dimbali sahiran wa batinan seigne bi salah nu ndole ndax nu jëfël la lu reey li nu fas am doole rek kay waral nu fis té yalla yalla na défar gep ak défar sunu bir ba dooti yaq té may nak doylu fo wako yu ku yalla walu nga fatte ciona yalla na nu may ñun ñepp walu gu reey gu tax ñu jëñ ñorop seigne bi musal nu ci gud len luddul yow té sax luddul yow bu xam té bu am kuy wul luddul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faale yefi serigne bi ndab lañu telu telim lañu te kat sandab lañu raxas ñu di raxasani mbek du yenu ay mbek fessel ni mbek man nga defal ñu ko ñu yelwaan ñu di leelwaan faw ak ay xaar ya ngogo nongi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf serigne saliw wax deug yalla waxtan wi xam nañ ne koor lañu nekké tay ñu wajal doggi xam nañ sa yoonatam ci liggéey bi li nga ci bëgg def lepp waye sant nañ baax ndax lepp lepp lo xeyenti ni war nañ ko jëriño buñ ko toppé ci ndigëlu xassidi ñu jël la laaj rek ak digënté sa soyé bu ak li nga xam la Seigne Touba bëgg ci liggéeyum bi ak li nga xam la ñu dund sax ñi nga xay ñoy immigré ene fi ci Italy ak nekkin ñu fi nekk yagul barki dem nga fi ñew loolu lepp leral ngeen ci lu kawesu ñott lo xey ñi ngi ñaan ci barki sewlu xadim képp kuy déglu radio bi na nga deglu te top ndigal yi nga xam lañ wax fi ndax lo ci jëfé rek señ jëriñ la ndax limuy wax ni mom Seigne Touba do nga tax mako wax ak Yalla keneen taxut ñi ngi sant bu baax nak tam ñi nga xey ñuy jëwri ni radio bi di Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil ku baax la ndax li nga wax ne yok mom mag wañi waye ñun set nañ ñu ñi ci liggéey beek légui yag nañ ci réew mi lool xam nañ ni mu démé tam waye wax deug Yalla comme pass chef la ci liggéey Seigne Touba bi ci jox ko leppam ñi ngi ñaan nak ci Yalla ñu tuu Seigne Touba ñi mu andal te bëgg liggéey bi dañ ci kanam ñu jappalé ko ci liggéey bi ñun ñëpp ñu japp ci ndax liggéey Seigne Touba bi ñu kenn ku nekk sa bopp ko défal kenn ku nekk war na taxaw ne liggéey Seigne Touba man mako wara yebul fu mu wara yegg mako fu wara yeggal ndax Seigne Touba mom bayilé ñu ak lepp te ku am Seigne Touba waro ñu am ñak dara kon nak ñun ñi nga xey dañu yëngu ci xassidé itam soñu nañu soñu go xey ni amna luñ ci xam lo xey xamuñu ko ci woon ñu ko ci sant diko ñaanal yu rek fannu gudd ndax li mu ñu défal lu kawesu ñatt la setu Seigne Touba la te wax deug yalla gën na fonk xassidé gën na fonk liggéey bi ñun waru ñu séta suñu bop ci loolu ñun ñi nga xati ñu ci yëng ñi ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreem di jéggalu bu baax tam kaddu yi yëkëti ci kanam mom ndax wax deug yalla li mom ak mbëkté la ci ñun ñi nga xey dañu yëngu xassidé ak suñu dund sax wax na ci ñun ñu wara jappé sëñ bi ak ñi nga xey ni lañu wara dund ci réew mi nga xey dañu fay nekk ak digël Seigne Touba mom daal wax deug yalla li waxtaan dañ ko jallale bu soobé yalla ñi ngi ñaan nit yépp ñu déglu ko te jëm ko jëfé té baña wax ndax jëf mom lu am solo la ci liggéey bi kon nak nañ ci gëna gor gor lu bu baax ci li mu ñu wax ñu dégg ci ak digël ak tok barke Seigne Bamba diko ñaanal wër ak fannu gudd ba lepp lu mu bëgg liggéey Seigne Touba ci xassidé yi ak Seigne Touba ci li nga xey mom la wax ci Seigne Jean bu yalla nako yalla jappandel te jappal te ñu and ko ak mom di ñaanal Seigne Sidi Makhtar tam mu yagg fi lool ci barke Cheikhul Khadim ak barke xassidé yi ñi ngi leen di sant leen gëreem te ji dañoo dikon fi doon dalal ko fi rek te xam na ngay jot amuko waye nak wax deug yalla liñ ko dalal lu am solo ci ñun kon nak ñi ngi sant ñi nga xam nañ ko sekkal muy señ Modou Mbaye Cham mi nga xam moy Baye Fall muy yoré tek nit bi ñu wand ci won ak señ Nar Ngeer xamna ndombal fu lañ koy wax ndax señ Salou Ghassaye mo buñ ko tuddé te ñu mëtu lay wax suñu tur ñi nga xam lañ ñu wa waye dañuy roy ci mom rek ñi ngi leen di sant di ngi gëreem assalamu alaykum wa rahmatullahi

0: nit abal ak balé nga ne ko balé gi dama ko soxla fekk yow soxla defo ci dal cerax yi de mom dag mako abal mun la cerax yi dama ko waji sol nga ne ko pousse bi tek mako abal ma ñew ci gi mun la pousse bi mom dama ci am luma ci waji ñew leg basangi tek mako abal mun la basangi mom dama ci lañu tok di man nga xamne yu sew sewan yoy nungu wo mu genn kër gi lolu ci l'islam sun borom da ci tekk ko ku koy def sun borom neena ñoo tous kare ñel na len nim tekko ñi ngi sal non la tekko ñu melam dañu bëgg ngay ablé té loolu ci dimbalante bobu lay dugg nit ki boko abalé sa bagage mu jëfuni koko té ki abbu itam l'islam da ko diggal mu dello lako nang ko ko abalé won loolit jafa jafa la lé nga abal nit mu ñew am ci fikku yu bari bari lool motax ñu bari do duñu abalé way suñu borom da wax né inna allaha ya'murukum an tu'addu lamanati ila ahliha moy mbir mu ne nañ la ko joxé abale lako non nang ko delowate non lolou budé am ñuy ablanté lolou day gëna yombal dund gi té lolou dimbalanté da ci dugg dama xol melane waxtu waangi dem waye bokk na ci yi nga xamné itam jumtu kay la ci dimbalanté moy hadiya ak maye maye ak joxe hadiya ñaar yoy bu ci né l'islam da ci da ko santané wax né bu ngeen bëggé bëgg ko bëgg mu bëgg la ko bëgg mu ëmbël ak ciofel dé ko jox hadiya bo gisé sun sëriñ ci nga xamné dañoo bëgg ci ñoom waccu way ngir loolu mo ni jariñ tuddu dañ ñew jox leen addiya bu yagge señ bi dalay bayyi xel xamne yow ci télévé nga bok way fekk señ bi dula gis wala magal ba magal ngay ñew bo ñewé danaka bo joxé loxo du xamne yaangi xam nga loolu man la baña rañi donte señ señ xew duñu jappé nit alal ak li nga leen di jox wayé bo lay def ci liggéey bi jëf ju am solo ju wër ay haddiya yu am solo loolu da tax señ bi bayyi la xel té lolou mëna duggal ciofel lolou yëneñu bëgg wax tahaddaw tahabbu lolou señ diwa wax nako ci na jox dal haaj manam joxe nit ki bokoy jox ni day tax mu bëgg la dénga kon ak maye yoy yëpp ay jumtu kay la yo xamni l'islam da ko tek ngir mëna gëna dundal
1: ginaaw bu mo leen nuyu ginaaw bu mo leen santé ginaaw bu mo leen ndoxé wo ci bisu ginaaw bu mo leen balo ak ni waxtaan ngeen ay kaddu yoo xam ne wax dañu xat na waaye dafa mën ti ñàkk kaddu ñi dañu jëm ci yaari fànn di jëpp ci mooy ndi yëlal sañ ci waa ya nga xam ne mooy suñu lépp ñu war ko sàmm ci suñu jiiri dund di ko rafetal di ko doxee na mu ko waxe yoon yi ndigal ñu murit yépp ñoo ko bokk ma fàtte yéen ko leeral leen ko dund bi nga xam ne dara di ñëw ñu leen di julli ñun mu bañ a julli ñun danu ko sañ danu ko dul tax li ñuy def moo di li ñu Serigne Touba digalul Serigne Touba toog na fii saxbaan toll ci suba sa bu suba la seenu bu jot mu xam la ne man day wenn weer du dem ci sa bu ñu wenn weer du ñëw ci ñu ñu ñu dégg leen te sax baa ngay sa googuma ramalaana nuwóoguma bu ëllëgee la seelu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mboolem ña nga xam ne déggoo nañu ko ba ñu gisee weer wala ñoo sëmm
2: tuba mondu bi duna wërngal këpp